0: Watch it on Mosavaka City Sassetu from a Mofer Radio Sima Progomeno Jedembe, Mamita Palazzo, Akuga Matanoyo, Zizada Chakazu Kiride, Zidabu Mandarana, Zizakusa Kumi, Zama Chaguruna Kurum, Zikum Ramuji Kufu to Seno, Walide, Kumisa Samakula, Yabademuiti Vunyonga, Kukubiza Kugamati to Kore, Kola, Teria Gamba Tore, Katunda Wagamba, Teria Gamba Tore, Rola Lugia Zao, Nagati to Kolengum Sao Wagambie. Atene Chris Evans kawesi na jana gambao ntimunange tovawao kati ndoza byo no bifunye biri kusimbeno abange babubanga bukedenga buno ekikuru chabyo natuba toba zakatonda oya bukeseza ngatu chali bala munga tuchamo gamukulike mu weekend yabatambulide tyaka subire tyabatambulide bluji tukomyo na tera tusobola kwa kalebe mirimo jamfe jamuri yo jamu kakalabize jamwe namwe bagaliza bisufu biyerere kasuzi bukoto kalistede de kana tabwera wanu wetu sinzira na tukasuka sauti mpitirivu talimu ya dakavumbe labitambula bitia jokulira biri bitia yembero jilabotia joli yeyo kansubidenti mulichimu chilistende na feje tuliedo tutetekanya dunia na wekenyini inajitetekanya mustahedo zona okusoboro kulaba ngufuna chowe taga wazuku sebisima bierere yesu zenga akula nkwebaza buwebaza kwa niliza mumambi ya isaze paka saa kuminabiri wenjo kukute rao na babisanga wanubadja kwa wamazo kunega tako nkulekele wanoruna kuruwenga lutambula stede agangeze kako sitimo ikofun soja binji biyo jokufuna wanu musawe soka ne musawe yoko mbili bija kuja muziko kutasara kukutika kamudu na kukutika kufubu tukeno okorela mchibuga Kampala wabu okorele umabitundu jobera chukuru nyo kusabula kulabanga okule mbeza mukama Katonda nungati katibu kede nkule mbeda munge nekore chiteke de vyo na vyo nane wabikola ngo chumanyi tia kusoka yo oro vyo nane bitambula stede nsonga wete weli na feno uli kumachetu kama tituko oro mkisaguwa mkeze gujeje tulie no sabula mburu nyo kulabanga tufu na mbulichimuche tuetaga yesonga ruwa chumambia sasa tujigula onga tugamba jo ino mkisa guo mkezeyo boba ugulinanga kiba kisufu katukukore kujembia tugendo kona oruluna kuturutani kenga tuluonza ilimu kama Katonda
1: ino mkisa mbula mwa ubo mkisa wagulika wa mwe sina chendi omkiso hizo guo genda gusanga jogenda guno guwe mkisa guo mkeze mumabie saze ne microphone soja kakos
0: katewa zo mtonza ukeze za machaguru na kura ino mkisa guo mkeze no eno Simba buli kumachamu mambi yesaze basara jetukenda buli kumacho kusaba muamuna mwe okusobola kulaba nguruna kuno tulutambu za mungeri enoji ngaba bukede amachaguru na kuruwa leo katweba zomu tonzo yo atera tukiriza ntie yeka sobulu kumanya bichibe tuweta agaya detetuna biatura ngaba bukede nga tuchalibala mtu kiriza ntie visingo bunji na delio bie tuweta aga mkama Katonda sobulu kubituwa ebitu somo za bialibanga binji ne tukiriza ntie yeka sobulu kuwe kuritali naba chaguru na kuruwa leo mkama Katonda kule mbele ababagendo kola basobola kulaba nga watu kila mangu nyo kumulimo mbude ate basobola kufuna mchebe itaga omukisa gotuguko olanga buli kiseera nga tugoba kufiriziwa mu business nga tusigoba omwoyo ogwo gwinzo kutambulira ko nga gukulemesa ofuna tugoba ejo emisambu jinzo kubanga jiri mukoyo eliye nkola kulana tukiriza nti buli kimu kyokola kijja kutambula nga mukama Katonda kiriza omukisa gwe gutambule na amachaga lero omukosefu kosefu mukama Katonda tukirize asobola kulaba nga kuonya na machagari na bali maruari longa bali mkupocha nebilwa debye nja ulo tebaya gara na yetu kilizanti mkama Katonda batekeko mkono guo muonya basi ulo kudama toka kalabia mili mojabwe na machagari longa kulangirira kovu wanguzi liyo kula visa ulo kula wangabita ambula siche choka overoyo akola angatatu ya nilabwelele asobola kola na bulichimu chukwe tagiso asobola kuchitukiriza ya sala obyo na biwa galo kola nebitu kilira amagezi gama sukuru mugava jori ateno asobola kulaba ngo ya tule chocho ya gala okubanga kulira ajia kuwa nukula ufunanga ya kade ngabu tufunyele ilo kusobola kulaba angatumkola ajijetuli na machagali ilo tukiriza ntumkisa kutugulina ila tusobola kubira bawanguzi kare gamba atyamina
1: ulinisa kakos wano kulubo kula simba

0: I went to be the final. Namagaragari final. Wow, Yariaga, but she am a garaga and put it up at Magaraga and Gimagama, Amagaragari fine, Karagari. I don't know Gamachina Teraka Songoro, no Kaurida, Nateraka Songoro, Indozo Kaurida Naka Songoro.
1: Kakosot kubita keshongoro
0: no kaurira mnonga.
2: On the air now.
0: Mbani nizamu kirasurumu, etuja musawe soka, netu ingiza musawe ndara. Ila kekanyumera katu ingiza musawe yokuviri mumambia. Sase, ya kirasurumu yorulimi, leka sija kubaronza ronza, abete kefuku ome sorulimi, nganamo mwetekeka. Bairo za mwene vitabo mbisembeze kumpi, musawara kumburi levi gambo bino. Nkare. Eno yari mbozi, wakati wa mvubuka, yari akulide mumiaka, nechitawi. Bali batude kuchitoke emabega we nyumba ngaba nyumiamu. Chitawe ye ya soko kumugamba. Nti mukasa. Koye nti wanji tata. Mwana wange njagala nkukuze ngoli wankizo mbalala. Koye nti tata mpulida. Echikutuziza wane mabega we nyumba kuchitoke kankubuli debino. Oli mwana omukulu mubana bonabe nazala. Eragwa mukulu wabwe. Na njagala okuze batobo. Ngabati ya katonda. Atoba vele jimu. Nzendo nzendabika. Mkuli lide mumiaka bino bie nkugambo viju kiranga. Nkusaba vele omuntu mulamu. Asoro kuma akuma baganda bo. Nechila la sagalo vele na mururu kwa sente. Na kutunda vya bugaga byange biendese. Njagala vivaka bibe nga vivaka siza wa munga mwena. Tamutunda ange bintu ebyo. Nebe mba mfudi. Komu anati onate lufantia. Tunyumia mubu nyumia tema nyidimu kama na antwara. Na ye kusibili ya antanda. Temuwe marako kwetu ndakebi intubie mba kurele denga nchari muramu. Nsawa vile me. Okuwa ura tebi baga sizenga wamu mwena wamu. Bia bia bia gambo no. Chitawa bia musibili na yaliyo mwano mkuru. Mubana bakuru. Na yali azadi. Tuje mwechi gamba tutamutunda anga. Yulira, embozi ino. Temutunda anga ebyo obugagga bye mbagerekedde. Oyinza kuchichu sotia. Hey. Temutunda anga ebyo obugagga bye mbagerekedde. Hey. Chichu samurulimi lwasingo okutegeera. Naba wanga bya mukwano byokka. Omanyi mweno mukwano mwagwa ddalu. Katera mbade manyinyenda kuleta bya mukwano. Wamachuse chigambe chikati temutunda nga ebyo bugagga bya mbalekedde. Simba. Okawulide kali mwaka ko batandiso kati ya kana. Temutunda nga ebyo bugagga bya mbalekedde. Simba. Wanyi. Lulimi chiru omanyi tamali. Chitege, otagade mkuleke, Tote, buwabango ulirango otagara, toyu wanika na mkono. Mukirasi yorulimi osirikanga, rabu chiba. Mukirasi rumu atamanyi ansa wanika, ateguo kubide chinga ansi kutawanya. Wama wanyi, wanyi sabu. Kare,
3: zika atabazi, ngaliwa lukana
0: chana. Ulirimi chiru wamanyi atabazi.
3: Umusoga naluiga nyo na yawasa utu mkazo umusoga.

0: King Saha, kama bakata pretty, kasoka kubera ka King Saha, bandamu ne bakakola limix mpitili vwensu fwenyonga kaomu, ayatela ne kandamu ne kaoma, atela no ligino vajo ni nayo mpomu, kweka abiyo nabi nyuma, bandiriza msawa ya ngendala, kumina mkaga, zese kusawa, kumine mwe, zama chaguru na kuruwari, ulimutia, eno sawa, jetumanjira mwe vimwe vigena maso mkwanga, atela yesawa, itiunga kubinza nga wada, mutiano mwe, abakendo kuliriza simba, na mwe abakendo kuanga mba kemi ni mejenja ulo jemukola mbagaliza bisuma bierere banansi balimu kujaga nyesa idieno wali wa minister yaliko kominista Nigeria kwebaku atorobu libu enguzi nebamu sindi kamu kumyo kumareme hii ono bamu siba kufira yo na muba nyumiza katiba nansi wali ye bajaganya umanyobu libu enguzi mbufu mbekede muma wanga ga Afrika ne East Africa kutualiza wamu katiba bada biyolinga bamu sibiye miaka sambu muetano uwabu kenu zinakwesa ubi ofisi ye ichinu yinono chilani sofuka na muna nangama bele gambwa bili eno virunji sibirunji akaro Uganda kagunde muna be abade sipika parlamenti ya Uganda weekend ya rabi katayaji uomedua evive uwe sibirunji abaye no murundi no gumu echuandiko echufurumye kumukuto kwa X mwago mita Twitter aha Anita Among afurumiza echuandiko achisiza kumukuto kwe ogwa X ae ogwa Twitter abamugo manyinga Twitter gufurumye echinachike zoru na kuruwa lero echuandiko chino chantu seko nenganji njachike lera kwa kumachanchi na vile kama asu yes jinyumize kaba ntu songa atone vimu kwebio bie nasu zentegedeko kekabenja kagude kurugudo le Kayunga Jinja Road au bantuwe Kayunga nga te mauli le simarunji chemani wa NRM we Kayunga ya gude kukabenje nasu zentegedeko nti yeye sobodde okuva mu awo akabenje we kagudao ne bamutwala nga ali bubi nnyo ye kyenakomye okuwulira naye abamu ndaba batandise okumubika ndaba batandise okumubika baliko omwami kalangwa ichiamani wa NRM we Kayunga naye nga ye yagudde ku kabenje naye nasuze ntegeddeko nti yatwaliddwa mu ddwaliro nga embeera si nnungi naye abatandise okumubika obukakafu babujewa naye Mungu bwaba kyamuveseka kasubi katusaba asobole bulungi nnyo okulaba nga adda enguru bambi addemu akola emirimu gye naye Mungu bwaba nga yamujuludde nga kibi mwana mwangu abana bali ku social media kuno babiko omuntu naatunulatu naaba akyatunulanga bagambira olestini peace naye nga kibi naye mukama bwabanga akyamubiseka kasubi nasuze ntegeddeko nti yagudde kabenje ago ge nasobodde okufuna sinadda muguwulira gafa saidi eyo naye bwe nabanga tegedde nja kugamanya manye omwami kalwanga ali mu mbeera ki kalawanga waffe mujjukira yali kiroto kya ntiisa eri nantaba mubyetakawo nantaba yawozanga jalekalagwe yamulotanga bulosi buli kumaji naye nga kugwa kabenje si kirungi si kirungi nasuze ntegedde nti akabenje kabaddedde kabusa sinaba kuwuliza gafa Kayunga eyo naye bwe naba nga tegedde nja kumanya embeera embeera omwami oyo mwali mawulire zitegawomya nakabululu aga simalungi mwababadde bategeka okujja na mugongo okulamaga ebyammwe nga bibi ngenda kujambi banyumize oh gwe yategeka nti munatambula ne mukamulirwana okujja eno okulamaga bize mu kigoye wezinge ngenda kujja nkunyumirize ebintu ebitegeere muli mutya weekend nga teyakuwomedde nganze manyindi muwagizi wa Jerusa atete bantu teke kikopo maani siteki yatukoze gwokimanyi lwakwe kulubesa kwaseno naye ni muwagizi nnyo wa Chelsea naye kikopo munange maani site yakitute ate tunaagamba ki nkati mpagirira kaseno esobole okuwangula buli myaka awo mba ntagadde mba obas mba muwagizi mutuufu awo obamba ntagaddemu omwezi guno tugenda okugumalako nga tutegedde obaase netwala ekikopo oba nedda ate omutendesi wa Chelsea tebamukutte ku nkoona olwalemeddwa okuwangula akakopo Man City nekatwala omanyi nkayita akakopo oluvannyuma lwakutulema kukawangula Nega mkwata kunko na yaga atikatikuwe kikiki oku la dalamazima. Na yanga banyuliwe mipira mutia neyo. Kasubidenti mwini wilunji. Obu papura mwayu zisa. Oba mugenda kubanja. Ama chagarero. Obu papura sivitege iranzi. Na yo sango mutunga kapapura bakuleza mumpale ye ya sati. Na akabama ziga. Abama watagende no ku online. Abavele abachari mubu papura. Osanga bakoleza mungo ina gati mama nani chichichonko tseee mama kisimu mpira matake atena munga guwa singo kutegira na emba agaliza bisufu vyerere na dada baba aseno wali indiri devala me umwezi guno bagumala konga wali stede wabana banga bakaba bukabi ngana kwete ula mukatini nyobwenti ngatebe nkoma o tukenda kuda mkanyumilo kafekari ya kagambati uwavitegede ebi mkubie vojitana bakumanya ebi fe masaka kubigambi buwa okubanti omucharono na mere atandiso kulia bigambo bie mbunechi fo echo mubaka omucharo we masaka mbuchari muyita mungaro ebi fubutuke masaka yo birunji sibirunji ebi abado kumukoro ogwono omukuru oboth abai biabade mukoneyo mbo anti emoto kaza simberu akasota abatuze nebebuza mbo kikia kirie no nga abantu baga antikationo yali na amasanyalaze okumanya bya mfuzi bya Uganda bizibu bata andise kodo kumukola ko mukwano oluvanyuma lw'ekisinde kino kya PLU okumuwa ndakedusu okubera speaker parliament y'omulundi ogwe 12 kati abasinga obungi batandise okwogera omukwano gwe balina wakati iwe n'omwami ono nalabye abamu nga bagamba mbu ono naye aludde nga mukwano gwange ne gali Kazondo,
1: ha! Bukede, kanoke kada chudemu chujiribe, tamuburiri.
2: Polijise sa, ereji nyuma, wadete chilambi dwa, manyanga umanyati.
3: Medi ini radio shiva.
2: Chuta wade, kawe jaya wade yo, na kawe

0: Energy Talade, Radio Simba.
1: Ebyo bye mutenda abajase kololo ku parade mbubaba fit olw'okuyimirira okumala ebbanga nga tebenyeenyeza temuli fe bwe tubeera ku fainolo ya neeyimbira byange tutuula ne tufukamira ne tuyimirira ne tukangabala essaawa abiri mu ezo nnya nga tewali ate
2: ennaku ezikuzibwanga enkulu wane uganda zonna zifaanagana tuzeetegekera ebbanga ddene naye essanyu ku nnaku ezo ne liba lya ssaawa busaawa wabula olunaku lw'eddembe Freedom! Okubera finalo ya neimbira byange! Wauka nyoku nakwezo! Esanyu no kunyumirwa! Tuliberamu! Netuzibya! Netukesa! Katiku wamukaga nga mukaga omwezo gwa mukaga nkumi bira biri mukaga! Weru naku! Lwa neimbira byange! Olwa day of freedom! Eka vumba! Buli muntu lunaku lwo bayo singisa omutwalo gumu gwokka ojakakasa wanjawulo
3: nyina ekomyewo Mr. Right, ekomyewo mu sizoni eyokusatu ku Statens Makulachika buli lwa Sande ku ssaawa bbiri ez'ekiro. Eno ye sho ey'okwogereza ekyasinze ey'okunyuma mu Uganda. Lwasanga abavubuka abagogoofu nga babwolekeza abawala embooko. Abaana abalina waaka we basanga ensusuti ez'omulembe. Sho abaana bwe balagira ku majja ne babebi ne balaga nyash. Byonna bigenda kuba mu sheno era nga tosubwa okulaba ani. Anavawo n'omwagalwa. Hello Mr. Right Season 3. Love, Vibes, Drama.
4: Emambia esaze. Lunaku lupya, birowoozo bipya, magezi mapya, buwanguzi.

0: Anti ulira furana akaimba kati wakwata wazukukide kusimbe mpogome nuche yedembe kuli aliatia mama subuga ku Dream Gardens huku yao kuuza kwenyo wabare kuliriza weekend ya tambudeti ya munange wasibia yoku bagole umanya nganti nze nsibo mugole tanova buligwe nsiba tanova njakuja ku Dream Gardens ndia kuchenyanja bana huku ya waita ngoka unewabigidi la okeo echufo chisufo vitia aliatia umami chuanu kapasi koo wabare kuliriza na bilo umami tedi na muga mbe tedi mutia zuku kazuku kagwe ogende kutsacha maria formal shop abantu bakulinze ebintu abikwasaganya burungi abana mu magamba aho bazuku ka burungi nyo batereza amasuka aho wenyini wenyini aho basobola kulabanga kintu bakikwasaganya burungi sagara ntukeyo nge bintu tabiri stade bagati a gwa tugamba eno na ate bintu biri bulala bintu bera stade aho bana kasara mazo mutia mwe bale kuliriza simba bana kuya muri mtya njagalumuze ko banakalamba abatuze bavabaliye mbendao mwe bale kuliriza waliwo banywanyi banga bali mitiana central market muri mtya enkula akulane basuza tebe basi omanye enkula akulana yo kutereza akatali ne paka ya taxi mtiana oh badak basatiza bitali luno naye gatusabe abatuze babatekere tekere ensonge nyume twagala kitundu kikule naye atena abantu basobodde okufuna we basobodde okufuna ko kulya ekyo singo kuwe chikuru menga mbabuza kwa mwenda mwale kuliriza bali ya kachiri bali ya nansara mbabuza kwa nyo mwili mutia banda wakiso mwale kutumbula nga simba tusima buongerwa mauli na gatu tuka keno mwe gatu tuka kona fekwe kwa garo kunda jemuli yeyo mtulabeko tusitude sanyuli ya simba liona liona na tulibarete lao wakiso tugenda kavumba baba na kuzumezi mukaga umezi kwa mukaga bila bila mukaga tuliao mufaino za neimbila biange mbategeza banyaba nebasero mojeno mutu twaro gumugo ka tunyumire final nga mukaga omwezo gwa mukaga tuli kavumba nolecho jangu tuli ku simbi atera nga batunyumiru abana batunga bakuba vas kwodo tugenda kuvao nga tulonze ngweke nyini gworonda ani agenda kubera president wenseyo eyane imbira byange biri abiri mukaga muje murabe simba engeri je sasa nyamwesanyu okulije eno mu studio alile tuli baletera live bana bakuba vas olile nsonga Atakati kufaina tujuteka mune chidongo bila kulaivu bandi baba ensonga nenyuma noga mama mama nantio ndabie wengu wakade miaka mkaga miramba adi mwabawa zize miaka mkaga mubufumbo jangunga mkaga mwezo kwa mkaga eka vumba na wa kenyini ainaba sajabwa mkaga jangunga mkaga mwezo kwa mkaga eka vumba omwa gule biye mwela kule kucha transport mwela kule kucha orgoi mwela kule kucha make up mwela na kule kubiyo kulia umanyiwe wa tuwewa wagabanya seno abaye mbaniliza mkasele kafaka kama tuwari tegede omuzanyo gwe kufuna speaker anakubiriza parliament y'omurundi gwe 12 gwachusemu empiki zachuse byawulikika ng'ebyambumbu president yeyekakula Museveni yali akamala okulayira ekkololo ekisinde kya PLU nga kikulemberwa mu sekuritale jeno wabwe omwami Kabanda yayise ekiwandiiko ekyali kikakasa nti ddala aba PLU balina omulala gwe batusimbye kesera era gwe bawanzeko eddusu nga yono obothobot ne batandika obyogerawo ekyaleetera n'omubaka omukyalo we Masaka nammeere okuvaayo okumulubukira namugamba nti Kabanda ogunywanga n'oguteeka lwaki oyagala okugunkumula omukono mu kibya Anita Among kuba sipiika olutalo lwali lw'amaanyi wakati wa Kabanda wamu ne Nammeere kumbe Nammeere yeetabira akalimu obuuka nga tamanyi nti oli mutume era naye yakikaatiriza lwatu Kabanda olwajja okulayira ku palamenti n'agamba nti nze bwe bakutuma okolaki nange bantumye nkola mirimu gya mukama wange Nammeere okumbuukira ekyo sijja kukiwa mbudde naye amanye nti nange ndi mutume musajja watu yali mutuufu ekituufu yali mutume binono byayongedde okulabika era n'okulabikira ddala nti omukulu erinnya yalyogera nga ddala kituufu mutume. Bino byalabiddwa oluvannyuma lw'ono abadde minisita w'ebyokwerinda era nga kati yamaliriza ekisanja kye, we twogerera nga yaakamala okulayira. Obothobothi yakakasizza bino nti ddala kituufu abadde muweereza mulungi bwe yabadde ategese omukolo ogw'okwebaza Katonda mu maka ge Mukono wamaggwa gwasombodde abagenyi abangi. Tegwatumidda mwana ne Kabanda Sekitale Jeno wa Piero iyo yagenze n'ayatula lwatu n'agamba nti ekisinde kya Piero iyo nakiri wamu ne NRM bakakasizza nga ddala bwagenda okubeera sipiika w'omulundi palamenti y'omulundi ogw'ekkumi n'ebiri. Akalulu kasa ababaddewo abamu ku babaka baalabiddwako nga nabo bagamba nti ekisaliddwawo bakama baabwe tebayinza yadde n'omulundi n'ogumu okukibuusa amaaso. We njogera kati njogera bino nga bana NRM bonna abakkiririza mu NRM n'ebyo ebiba bisaliddwawo sek Obothi yagenda okubeera nga aleetebwa nga sipiika w'omulundi mu palamenti y'omulundi ogw'ekkumi n'ebiri. Abazze bagoberera ebyafaayo n'abamu abazze bagoberera omwami ono yavuganyako ku bwa sipiika mu kaseera ako we baali baleetera Anita Among ne Thomas Tayebwa yagamba nti bannange nange mundabewo, naye mu biseera ebyo teyawulirwa, naye ku mulundi guno bw'aba awuliddwa katutwale obuweereza bwe era tukkirize nti ajja kuba muweereza mulungi. Lwaki seeke bweronda omuntu ng'ono tutandika okumubalirawo nga sipiika? Ensonga eri nti kizibu nnyo ababaka ba NRM okuva ku ekyo ekiba kisaliddwawo olukiiko olw'oku ntikko luyite seeke, era tetuyinza kugaana kutandika kumubala nga sipiika agenda okubeera mu palamenti y'omulundi ogw'ekkumi n'ebiri lwa nsonga ababaka ba NRM be basinga obungi era obululu bwe bujja kujja nga bungi erinnya lye bwe liba nga lirireeteddwa. Ate kizibu nnyo okufuna omuntu ayinza okumuvuganya era ndibadde amuvuganya nga amuvuganya ku bwannamunigina ye yandibadde sipiika abaddeko owa palamenti y'omulundi ogw'ekkumi n'ogumu Anita Among. We njogerera bino olwokaana luvuddemu okusinziira ku mukutu gwe ogwa Twitter gwito gwa X afulumiza ekiwandiiko namutaayika bingi ebibadde byogerebwa ku mukyalo ono yakamaliriza emirimu gye nga omukubiriza w'olukiiko olwa palamenti olw'omulundi ogw'ekkumi n'ogumu oluvannyuma lw'ebitongole by'okwerinda ebingi ebyagenze mu maka ge ne bitandika okwaza. Bino nno we bijjidde ng'ebigambo bingi ebyogerebwa ku mukyalo ono okuva lwe yatuuse emmotoka kapyata gye bayita ya Rolls Royce n'ebintu bingi ebibadde bimwogerwako nti ensimbi y'omuwi w'omusolo abadde agidiibuuda era nga byogerebwa nti enguzi empitirivu gy'abadde alina eyo nga bagenda kumunoonyerezaako. Bwe gati amaka ge galumbiddwa ebitongole by'okwerinda era wiikendi eno twagenze okugivaamu nga wamma okunoonyereza kukyagendera ddala maaso. Ebitongole by'ebyokwerinda tebinabaako n'ekimu kyebyayogedde, naye okusinziira ku mukutu gwe ogwa X Anita Among abadde sipiika palamenti y'omulundi oguwedde era nga munnange bukedi yeeyo gye yakubira ebirayiro ebiragira ddala nti ye mubaka akyaweereza, kale nno ebivaayo n'ebyogeddwa ku mukutu gwe n'ebyayogedde ayogedde bw'ati, agambye kibadde kiwanvuwanvu kandeme kukitwala nnyowala naye kanzigyemu ebyenkizo. Ekisookera ddala ekibaddemu ekikulu avudde mu lwokaano olw'okuvuganya ku bwa sipiika obw'omulundi palamenti y'omulundi ogw'ekkumi n'ebiri agambye nti okusinziira ku kibiina kye kyayagala ennyo ne Pulezidenti Museveni gw'ayagala ennyo kyabasazeewo tasobola n'omulundi n'ogumu kukiwakanya, yadde abadde yeegwanyiza okubeera sipiika n'addako era nga abadde ng'ajjo akyogera nti ekisanja kino nakyakyetaaga naye tayinza kuyisa lugayu mu kusalawo kw'omukulembeze w'ekibiina kyabwe kya NRM ate era tasobola kubaako kyakola kudda kuvuganya ku bwannamunigina kubanga yakkiririza mu kibiina kye ekya NRM. Kitegeeza lwatu nti ali wakuwagira oyo ekibiina gwe kiba kirese nga si mulala iyo Obothi. Awuna fubutukayo rokano na ruvam. Ekirala kya sembezayo wansinsi wano kutwite jatadeo kutwite ye agamba. Wakugenda maso no kugondera. Okunoonyereza okuli mukumukolebwako kona. Ngakulaganira wamu nebitongole byonna ebyo byokwerinda. Byebyo byenzijemu ebyankizo na wankubadde nga wabaddeyo ebirala byoyinza okwongera okujja mu twiti ye gyatadde ku mukutu gwe ogwa Twitter. Byebyo ebifubutuseeyo kitegeeza nti ebintu birungi si birungi. Omubaka omukyalo w'omakazi w'Masaka nammeere baamutadde era naye eyakinoganyiza lwatu nga bwe bamulagidde awagire oyo ekibiina gwe kireese era kati muwagizi nnyo both ebya Anita Among yabivuddeko dda achuka sipendi miliyoni nammeere baamukwata bwe yali ava okulayira ngadde Masaka bwe baamala okumukwata amutwala bamubuuze ndowooza ku bibuuzo bye yayanukudde yabimanyi bye yatunyonnyoddeko byebitono naye ebisinga obungi ye yabimanyi ebituufu naye byatunyonnyodde fe bye tujja okutwala. Ekikulu mu bye yatunyonnyodde yavudde yakkiriza nti oboth yalina okuwagirwa ekibiina kya NRM. Kale ekyo kyetwatutte ng'ekikulu okusinziira ku ebyo byonna ebigenda maaso. Naye ng'okunoonyereza kukyagenda maaso n'amaka ga sipiika aga ekigo nago baagalumbye basobole okunoonyereza obujulizi obuyinza okuba nga bwogerebwa ku bigambibwa nti abadde adibudde ensimbi wamu w'omusolo. Byonna tujja kubiwulira naye nga 25 mwezi guno bo ababaka ba paalamenti abaakamala okulayira lwe bagenda okukola olukuŋŋaana olusookedde ddala era nga okuteesa kwabwe okusookera ddala ne paalamenti esooka okutuula kwe kulonda agenda okukubiriza paalamenti. Kujja kubawo ngenda kuzomeza 25 banaamala okuyisa ekiteeso ekyo balonde sipiika banaamala okulonda sipiika n'omumyuka we olwate emirimu egya paalamenti ey'omulundi ogw'12 gibe nga gitandika bukwaku omubaka wo asobole okukuweereza bulungi nnyo oluvannyuma lw'okukuba ebirayiro bye byonno ebimu ku ebyo bye nsobola okuwaako nga mbitemyetemye ebimu mbyerekereza olw'obufunda lw'obudde n'abalala banatandikiraawo naye nga nkunyumiza ki birungi si birungi gwawuliriza bino birungi si birungi kalisoliso wa gavumenti naye bamuyise bamugambye ayigiigi nti wanyi jangwonoonyereze ku bya Anita Among naye nti nzija ate ono atunda ebintu ono etteeka limukkiriza okutunda ebintu by'omuntu kalisoliso wa gavumenti obuvunanyizibwa bwe kunoonyereza bulyake kasita akizuula nti bafibi kugudde mu vi ng'agaya nti ekizimbe kyegindi kiriwa emotoka ye nga babitunda kuwanyondo wefyo nze okwekanga nga omukyala bamutuzeeko ebyobugagga bye byonna Anita Among ng'anaaba alabye awaaye gwabadde yeetegeka okujja okulamaga ennamugongo osooka olindemu engoye tozigolola wabaluseewo ekirwadde kya Ebola ku muliraano wa ne Congo kireese obuzibu n'obunkenke obuyitiridde ekitongole ekivunaanyizibwa ku ebyobulamu eky'ensi yonna kikakasizza nti Ebola ali wano ku muliraano Congo mbwate ne ku njegoyego za Uganda abamu balwadde nga n'abamu batandise okukkirira ezira kumwe tagenda badda. Pulezidenti w'eggwanga lino Yoweri Kaguta Museveni avuddeyo n'ategeeza abakulu b'amadiini nti olunaku lwanga 3 ogw'omukaaga emikolo tegiibeeyo. Ababadde bajja ennamugongo mugira mulindamu mbubajongezaayoko katini basooke beetegereze ekirwadde kino eky'Ebola sikulwanga abantu bayinza okkisomboola ne bakiyiwa mwano mu kibuga Kampala olwo ate n'olyoka owulira tagali bwe kiryoka kisaasaanira eggwanga lyonna agaye nti nedda akati abaga gasobola okugwa mu ggwanga nga nti abantu bavudde mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo okujja wano ne baleeta ekirwadde ky'Ebola okusaasaana kati emikolo gino agaye nti gigira girinnyibwa mu buleeki mwababadde beekolera kasente namugongo mojira mulinda bobo badori wakugira tikampune chisigiri na yo chenkoko ebibyo jiro virinda oruna kuruongeze duwayo atate bandaba kumanyadi bagati musoke mulinye mubureji ekibade chebola chitutwaraganya mojira mulinda mwizo kuchisasanya ngati mugendere dei biyebyo no Mauli lege nakafuna Ganda ganga wano Omukulembeze we gwanga lino Yoweri Kaguta Museveni Eteka lino ebago Liri asindikibwa Jari Eri kakasa obwetengeredde bwe gwanga Uganda Eri eryali ko kanyuma nywera mu parliament Mbu akabairo kali bakalumye da Ngali afuse da teka Eri kakasa obwetengeredde bwe gwanga lino Yayiye ko da omukono Da Sigi ni chaswi Weswi Katiteke eriwede mirimo Ebago Eri kakasobu etengele dewe kwanga Ifuse katiteka Bovate walisoma ditegera Eri tegere buruji Toruwa kukwa mkati ya waga Chiamani wa enari mweka yungo muami karangwa ya gude kavenje amaziga gabantu kutaka amaziga gabadde manji badenga ulire kayungi amaziga tegale sebizibu mwakoli miye bagundi yali mumbera ki adya amutu tavlibu vinyonyo abeka yunga mumbulire omukuru achasa omukuru mufu babanga mufunga kitalo nakomye okuwulira banga nti ali bubi nyonyonyonyonyo konze nga bibi mitawana miyerere nakwede oli otya nakwede yategese omukole eyo kayunga gwamenye ebitooke nga yebaza obuwagizi bw'abantu bamuwa gwabadde mankubula
1: Bukede kano ke kada tumde mtu yiribe Famu uliri
2: Unakula ne imbira byange final Zendu kuzango unakula home and away Tuva waka home Ne tugenda e kavumba away Betutuke kavumba Olu ate kavumba na afuka home Ate wafe ne wabira hawe Patatalo mwe abataze Mubira fala away From happiness.
3: Nekwezi kuzibwange nkulu wane Uganda. Zona zifanagana. Tuzetegekere banga dene. Na yesanyu kunakwezo. Nelibalia sawa busawa. Wabula. Unakulwe dembe. Day of freedom. Okubera final ya neimbira byange Wauka nyo kunakwezo. Esanyu no kunyumirwa. Tulibera mu. Netuzibia. Netukesa. Katikuwa mkaga nga mkaga Mwezo kwa mkaga nkumipiri avili mkaga Werunaku Lua neimbira vyange Ulua day of freedom Eka vumba Ulimuntu lunakuluo Bayo Chingsa mtuwaru kumugoka Ujakakasa Wanja ulo
4: Muzei katulumu olimuzi unyo None kanga mfabi na nonye vuno omusulo Kumbe gofuna daka kwa diakalala Lepa watermeloni zangeziri nga butanga Mwanyi zefana nina zito zitio Lepa nyanya zowe zinyirida
5: Leka nawe Gwata manjiku chijimusa cha bimo Chijimusa chigendo kuza mwesubi Nga chia mbebi limo kumulisa mangu Noku kwa techimuli Nga tachiku nkumuka Chia mbe chibaru kwenge robulu unji Elanga chibi kumo kuita mcheya Nenkubo butabikosa Musange mufaith agro inputs mkontaina village Mumaso gomu liango kwa kupa complex Nekuenteme road Mumaso kagudu shedio kulira na share
6: Comedy Festival bila bili mukage lirugogo Muhuma showground Mutenti mwaguga Kuseta denga nya July Buli comedian kwa manyimu Uganda wanu Hachakuwa elayo Ngomurimu kwe Kusesa bantu na maso kaba miyuki Abantu muja no mutambala Tugenda kuseka tuseke tuseke Kwele vile nama kumanja Tiketi ozigula kumomo Kamunye nye mumu kaga tano Kamunye nye bili zero Kadara Tiketi obo ozigula kumomo Ya mitwale tano Nenga kumiliango ya mitwalo kumi Emeze ya bantu omunana Ya milioni bili VIP ya mitwalo kumi netano Kare booking anga Buchari, Hello Shock to Second Pro Max, Juliana Kanyomozi, King Saha, Winnie.

babadde basimbudde dda nga mujja Namugongo musooke muwete muddeyo. Gavumenti eyimiriza Namugongo w'omulundi guno n'egamba ejjabba buli lunaku lwemunaamukuza kubanga waliwo Ebola afuuse ekizibu mu ggwanga. Wawaya kitalo nnyo, kitalo ddala mwe bannakayunga bannanga badde batannabakumanya ssente bewenaaleemu waffe munnanga omukulu Kalangwa. Ekiro kino kyennyini mwafiiridde mu akisidenti bambi muzukuke mukaabe bannanga tuyina ennaku mpitirivu. Kitalo nnyo, kitalo ddala. Ebyo nga bikyali awo munnanga omukyala amongo etwogera kati yakkiriza n'ateekako omukono mu ntino z'olwesi ya sipiika bannayinza enjiviridde mu ddala era ngenda kukwatagana n'ebigenda maaso ebyokunnoonyerezaako kati obootha obootha alya butanda walabala. Abadde asinga obukambwe mu bintu

0: recommendation yechali ku speaker AAA ne mone right honorable Thomas Tayebwa. So okusinziira interaction yeyo jenaina na relevant ya muwagira ne mbululu wa sake ngolaba nti bambi aina value jamuwa era nabo yali abogera ko ne ebukadaga jukira kye yogera yaganti banaye bana abantu ababiri bonna ba mugaso kale ne aneti ayinza okuba taludde nnyo mu kibiina naye ate byakoleddemu ebbanga lyabaddemu bingi byali bigambo byeranga bya mulujjudde kati kwe nasinzidde ne mugamba nti Nalongo President ono akukkirizaamu njogeddeko naye nga waliwo ebitatambula bulungi wadde nga n'ebirungi ebimu ebyakolwa mu paalamenti yowe ne mmusaba nti ng'oggyeko bino byonna makooti simanya investigation simanya ejiji yayogedde ki ne mugamba newebibanga n'ebyobukonda speaker biwedde ng'ebyo byonna byonna obiggyeewo afuneyo time ye ne president nga taata we ng'omuntu amolesi amugambe tuwaba waliwo ebitagenda bulungi amusonyiwe yokupeya minimamu tutambuze eggwanga.
1: Omubaka Justin Namere waayogeredde ebigambo ebyo nga kinajjukirwa nti olunaku lwali lwakutaano olwa ssabbiiti ewedde mu kiro ekyakeesa olunaku olw'omukaaga omuntu oyo n'agombebwamu obwala akati ate sipiika Annette Anita Among ayogerwako mu kadde kano ab'ebyokwerinda bakyagenda mu maaso n'okwongera okuzuula oba nga kituufu ebyo ebimwetoolerwako nti azze akozesa obubi ensimbi ey'omuwoomusolo bituufu oba nedda. Kinajjukirwa nti mu ggandaala erya ssabbiiti gye tufundikidde wabaddewo okunoonyereza n'okukola okwaza mu maka ge mu bitundu ebitali bimu bongere okuzuula obukakafu era nga bino byonna we byajjidde nga kinajjukirwa nti bannamateeka abamu baddukira mu afeesi eyakaliisoliiso wa gavumenti nga beemulugunya ku mukyala Annette Anita Among nga bagamba nti engeri gy'afunyeemu obugagga buno mu ngeri ey'amangu yandibanga tebadde nnambulukufu ebyazaalira Annette Anita Among ebitukula maka ebyatera okuzaalira ku nsiko okusingira ddala ebyekuusa ku mmotoka ekika ekya Rolls Royce onoogi yayingizaawo ng'enjogera ya leero bw'eri ng'ebalirirwamu ensimbi ezisoba mu buwumbi bw'essiringi za kuno busatu kinajjukirwa nti n'ebirala ebiza ebimwogerwako bwe kuba nti aliko engeri gyeyeegyalabya bwe kituuka mu ngeri ey'okugula engoye ezaakozesa abandi bagamba nti engoye oluusi azigula busanga kati nga beebuuza nti omuntu ono ensimbi ezifaafagana ng'otulo wawaazijja. Bibadde bikyali bwe bityo ye omukulembeze w'eggwanga olunaku oluyise eddaaki n'assa omukono ku libadde ebbago nga lifunuulira obwetengerezza obw'eggwanga eriyitibwa Protection of Sovereignty Bill 2026 akati kino kiba kitegeeza nti ebbago lino lifuuse etteeka eryetengeredde era ng'ekiruubirirwa kyalyo kyakutunuulira ngeri eggwanga Uganda lye liyinza okusigala nga litambulira ku bwetengerezza obwalyo naye ng'ekikulu mu kyo ensimbi eziyingira kuno zirina okusooka okwekebejjibwanga wali mu ministry evunaanyizibwa ku nsonga z'omunda mu ggwanga olwono kitegeerekeke bulungi oba ensimbi zino zizakutaataaganya bwetengeredde obw'eggwanga Uganda akati ebbago lino eryafuuse etteeka mu butongole kinajjukirwa nti paalamenti ey'omulundi ogw'11 egenza okufundikira omulimu gwayo nga lyesembezzaayo wabula waaliwo okusika omuguwa nga bannayuganda abasinga naddala abakwatibwako ensonga bwe baayitibwa mu bukiiko bubiri obwateekebwawo okwekenneenya ebbago lino baavaayo ne bagamba nti lirabikanga erigenda okuba nga likuuma obaoliawo gavumenti okusinga ate okuba nga litaasa wamu n'okutuukiriza ebiruubirirwa ebya bannansi. Ebyo nabyo nga tubitadde ku bbali ekitongole ekivunaanyizibwa ku ndagamuntu mu ggwanga ki National Identification and Registration Authority NIDA kigamba nti kimaze okufulumya endagamuntu eziri mu 220 mu disitulikiti ey'emukono eri abeewandiisa okuzza obujja endagamuntu ezoogerwako okusinziira ku akulira ekitongole kino mu disitulikiti ey'emukono Edwin Wesonga ono abadde ayogeramu n'omusasi waffe mu mboozi ey'akafubo ng'asinzidde wali ku yafeesi ye esangibwa mu kibuga eky'emukono agambye nti endagamuntu zino baazitadde dda ku bitebe eby'amagombolola agali mu disitulikiti eyo era n'akubiriza bannamukono okugenda okuzifuna.
2: Kubiriza bannamukono mwenna mugende ku magombolola ag'enjawulo okuva omwezi guno we gwatandika tuli ku magombolola buli gombolola waliyo ttiimu ya NIDA egaba endagamuntu. Endagamuntu zino zazze mu bungi era kati tuuzaako ntono ku bantu bonna abaakola riniwo ID zammwe gye ziri ku magombolola tubakubiriza mugende muzikime. Aweewaawo twakafuna kaadi zesukka 200 era essaawa zino abamu bwe badde bajjumbidde nnyo twakagaba ezisukka 15 essaawa zino.
1: Edwin Wesonga era ayogedde ne ku nteekateeka ey'okwongera okuzza obujja endagamuntu eno gy'agambye nti ekyagenda mu maaso singa omuntu abeera agoberedde emitendera gino gy'alambulula.
2: Essaawa zino ku magombolola eyo tukolerayo ne renewal nga wamissinga eri gunde ya soka nga tetuwa kukola renewo gombolola yo tukole renewo ya tucha kukola renewo kuma gombolola tofuna nga ndaga muntu ndaga muntu yeyo okujifuna waliye mitendera joitamu olinofuna photocopy za kadi za bazaddebo ne barua ya LC ngeriko stamp ya diso so woboli oli muntu mukuru na inga tojifunanga itamu mitendere jo ogende umalofune barua yone photocopy za kadi za bazaddebo oja ukustationi ya fe awali computer yona ni wakua andisi
1: kati ya tebi ungo bitade kubali yomu baka achikira municipality chila mu district ye wakiso George Musisi asabi government okuwa gira ba musiga nsimbi ya bawa na munda mugwanga okusinga ate okutitibi ya baba guira Musisi bigambo bino yabi ogedeu yaba dea genze kumu mwoleso ogwatu umidua chila trade expo agunono wafundikidua
3: kila la government ndo zeno kuteke sida kubantu wa fivaita ba local investors oba abantu abanansi abaina bibakola wesa nganga urwalero abantu banji bajja bebafuna abantu some state house uli antu bamwade etaka agenda wagenda tani nganga bola ba pineti amulala nola banga ali ku list yabo bebajje ke misoro tax exemptions buli mwaka parliament ina abantu bejja ke misoro nenga kampo no gendo webuza anti zizabani nocho zendo zanti tuina fe nga abakola amateeka okufuba okulaba nga tukola amateeka agagayamba abasubuzi bannansi naye ate ne government abatuukiriza amateeka ago okulaba nga bateeka programs ezitanyigiriza muntu wa wansi
1: kale mutusasire mu mole so go gufundikirwa lunaku lwa leero kakati ye Balam Alani ononga ye mayor wa Kira municipality agamba nti wa kuongera amaanyi mu kuyamba ka abavubuka okulaba nga nebyo bakola babifuna mu bulungi
4: nze nga sina bakujena mu office tuine meso je tukoze ja mirundi ebiri nga tukuna na kuberawo kitegeza ki jadepe tuli betege vunyo okongera mu nyo ebirumbo muguno omwero omoleso na dala eri banachira abaina chebekolera munsi muno mutuwanga ali abo batana chokola obata na chotunda amazima genyine oboyo ke dobuzi wa manyi nyo neba na baba sente baina batuka na izigwayo ze baba ne mutu abaina chako na nadalanga koze se mikono je tasobola kulekera paka nga mukama akoze chi amujurude
1: ate ye chiza Flora ono ya vunanyizibwa kunteka teke ya Greater Kampala Metropolitan Area Urban Development Plan mu municipality ye Kira agambye nti omwole soguno gwongedde okubayambako okumanya buli musuubuzi akolera mu kitundu ekyo era ebikirawo byebino
5: omwaka oguwedde twakola kye bayita economic analysis twakola economic profile economic profile yatulaga ki yatulaga ani akolera mu Kira in terms of a service or a works so bonna tubadde tubayina era twabayita so tujja kuddayo just okola analysis ani kwaba ali ku profile yaffe atasobodde kujja n'ensonga lwaki naba abazze abakyalinamu obuzibuzibu nga UNBS registration nga okuwandiisa abakozi baabwe mu NSSF ng'okukola okuteekako to fine tune their companies tusobodde okubitegeera
1: kakati zizi nazuwe zedachika kuminanya, zise kusawi mweyo kumacha.

0: bali bakuwa kusasula ya miezi 12 milambirira kuba kunambetali ya kusasulira noti munana noti noti bibili atano okumanya ebisingawo omugano guno bukomanga asatu ogwomukaga Stanbic Bank irungamizwa ba banki ekuru ya Uganda sente za customer zikumibwa kitongole chi Deposit Protection Fund of Uganda okutukira dda kubukadde 10 amateka nobukwakulizo bigobererwa
1: Obadde okimanyi nti etteeka lya Uganda likirambika bulungi nti ettaka lya famire teritundibwa era teripangisibwa wadde okugabibwa ng'omu ku bafumbo ababiri tategedde etteeka erikwatagana ku by'ettaka likirambika nti omwami oba omukyala alina olukusa ku ttaka lya famire kino kitegeeza nti ettaka ne webeera nga liri mu mannya ga muntu omu omwami we oba omukyala alina olukusa okubeera ku ttaka eryo n'okulikozesa ettaka lya famire lye lirwa weewo famire weeyina amaka we balimira emmere oba ettaka kwe bakolera okuyingiza ensimbi oba ettaka lyonna erimanyiddwa nti ya famire nga n'abatuuze b'okukitundu bakimanyi etteeka likittaanya bulungi nti ettaka nga terinnatundibwa abafumbo ababiri balina okubeera nga buli omu akimanyiiko singa omu atunda ettaka nga munne tamanyi gwaguze wandiba ng'oguza empewo era osobola okuvunaanibwa mu kkooti z'amateeka n'obeera ng'ofiirwa ssente zo abakyala b'omu maka ebiseera ebisinga batwalibwako ettaka olw'ensonga okusalawo kukolebwa baami bokka nga bo tebamanyi naye etteeka liriwo okubabugiriza olina olukusa okugaana omwami we okutunda ettaka era nga buvunaanyizibwa bwo okubeera nga weebuuza zibwako ng'ettaka eryo terinnatundibwa era olina n'olukusa okusigala ku ttaka eryo singa okizuula nti omwami wo ayagala kutunda ttaka lya famire oba okulipangisa nga takubuulidde osobola okwerwanako tuukirya abalandizi registry oteekeko kavieti okusobola okuyimiriza okutunda oba okupangisa ettaka eryo kavieti eno ejibwako gwewekka abeera agitaddeko oba kkooti okuyambibwako genda mu FIDA Uganda abakuwa obuyambi wamu n'okuwabulwa ku by'amateeka ku bwereere batuukire ku ofiisi yaabwe esangibwa ku ploti 9 Ntinda Avenue ku Ministers Village munakawa division oba kuba ku 0 5 3 0 8 8 8 oba etali yakusasulira 0 8 0 0 10 1 15 11 oba kabona bakutuusibwako FIDA Uganda wansi wa Pesa Project nga bayambibwako Denmark Netherlands wamu ne Ireland
2: Abantu babira bambuza rachi nina kabwenyu mwenyu kumatama amazima gagano nina mukwano gwangali nebifuna hey. Ntereka na baka sente buli mwezi nivansiri sevi savo kwe gamba na malayo
0: leka kemi tuwa lukumi na ukuda wa guru kwa kaunche ya pride wemfuni ya yesu wa kumwerele chani na ilimu kumatavi gafuru wale ro oba kwa kunametari ya kusasulia noti mulana noti noti bisatu wa sato msatu uende chenda mwenda okumanya ebisingawo tandika okutere ku olwaleero omaleyo ne pride amateeka n'obukwakulizo bigobererwa
3: pride bank Your growth is our pride.
0: Pride Bank irungamizibwa banki kuru ya Uganda sente za ba customer zikumiwe kitongole chi Deposit Protection Fund of Uganda okutukira dda kubukadde 10

0: san san vio mi kere. Tuwuri le chofu mbu dere no. Mubin san gawano.
1: Olwalero mkugumba lete densonga lwaki balumbi amakaga abadde sipika wa parliament abadde ayitiriza nnyo okutwera girako n'amayumba amapya manene amamotoka ag'ebbeeyi n'ebizigo eby'ebbeeyi olw'okuba alina omusajja ow'ebbeeyi ayambala engoye ez'ebbeeyi n'okuba n'ebifo ebingi mu gavumenti kwegamba fe ab'ennugu nga tetuyinza kumuleka waggulu okunoonyereza kulaga nti ate ebinava ebukedeya temujja kukyagala.

0: akaimba enaku zino abakyala batandise okuba muti nate kabakwatirako ddala ali anka okuba muti osente zokukameeza bamuyita Henry Mwanje wamasiyoni ayimbyemu owuliro oyinza okugamba mutino oba yoli emesente zakameeza ye Chris Evans omone Henry Mwanje akayima mumulabe oke beautiful nesente zakameeza nazo zaleese obuzibu kuweekend nasobodde okugenda mu kifo omanyi olw'ebintu ebimu bonna etulina okugenda wano Central Park wano wanongokkirye bwoti wati waliwo ekifo bakira Central Park nina ebintu bye nasanzeyo byewunyisiza nasanze abalina ekintu kyebayita paint and chill
1: nga kitegeeza kitaata
0: gabana ebintu era nategedde tugenda kulwana nabyo bibanyonyola paint and chill abantu batula wansi nga batirawo byokupaintinga osasulayo emitwalo mukaaga buli omu nopaintinga byoyagala baba bakulaga ekyo oyinza okusala okupaintinga omuntu akutudde mumaaso bintu bya fun just paint and chill
1: naye nga byabagaggamuko
0: si nnyo magagga nnyo
1: ani nkyanoonye ekifaani akirimu ndabeani
0: lwakuba kati gwe toli artist
1: waliwo
0: ebizanyo byabazungu byebayite bazungu oba bakye bafilipino ebyenkoko
1: nga zirwana
0: ebizanyo gyegiri mu nsi sebu
1: nanti naye si buli omuntu ajja kugenda yaginyumira
0: naye ate ne baba bangi
1: era okuntwala mu nkoko ezirwana mpozi nga omanyi nti ewangula tugirya
2: wagendako mu mbuzi
0: embuzi aha
1: gotiresalagawa
2: yali yarajiv yali agitegeka
0: nga
2: waba abagaga nga waba abantu banange
0: nekwe gotires
1: awo mpozi nga abo abantu bebaba bantu te andi kati ndawusi kyeyimbealiba
0: yandibadde akireeta taleeta africa nazze bana embuzi ezo zaali zakabi
1: nga mukakasa mwalinga mugenze kulaba mbuzi
0: embuzi ntulabyeko n'obuuzi
1: emwe mwe nga
0: mwabagenda okulya enyamuloza baba bagenze kulya nyama
1: newa
0: ebagenda mukuzimazizani ezezaibane
1: eri ekifo kyeri kikyaliekyawa ekyezira obwe gyebagenda nga bantu
0: egundi wat farm
1: mulinza
0: emulinza ejeri ayeye ekyekumi kyomuli emmere bu yonna
1: paka kuwulira bubi
0: paka kabuyonjo nene bezit
1: lwaki kabuyonjo nene omala kutoolawo nolyokogenda
0: bigundi busegundi
2: abange tulukupyo gwengenda okukola naye nga simwagala sikwagala abange ama buliyo mutya
1: gyetuli
2: maze okuwona olunderebu lwomusajja naye tojja kunyingirira nnyo ono omwana aganyotereza akantu kaffe kale wama nabategeeza juzi amazinga myagengedde mu kwengera kwago bantu batuuka abagenyi ab'enjawulo buli omu akola ki atuuka mu kutegeka amazingamya gano kyali kimanyiddwa ndi saabani oba yenna bw'abaana azingama agenda ne maama we wazingamira naye amawulire gaali gazze nga gagamba nti maama wa kokonyo zububu nkuokwa muniapo owokusatu eyali mukyalo wa kolobo yo nkyukigubogoogwa ddu ng'ono yali ayitibwa nzalabbina gaduma epishulapishula myaka 6 bambi yali mulwadde
1: bambi
2: n'atasobola kubeerawo mu mazingamya ag'omulundi guno era kyali kire kyatandikirwawo okubiganyako ebirowoozo epishulapishula anajja mu mazingamya tasobole kujja anajja atajje anajja atajje nekiteekawo obunkenke obuyitirivu obutali bwaki
1: obwabulijjo mpulira
2: munnange kyokka wakati mu bino byonna abantu beesunga amazingamya akayisanyo kagenda mu maaso buli muntu awera nkolokooto okweteba ku mukolo abasogola omupudi abasogola omupunyo abategeka amazina bagenda okukooka abatuuza abagenyi basaaya elfirida ndaisaalaya abalongoosa buli kimu bigenda mu maaso
1: esebo
2: mulerwa w'obunioba
1: igaaga mperewe igaaga
2: namayindoyindogoma
1: tanamanya kiriwo
2: amawulire gafuluma
1: nti
2: alina eminiope egyebbeeyi nti alina eminiope egyebbeeyi
1: engato
2: kyabanga kiva waggulu bwe kiti paka wansi
1: ngakyesuulira
2: nga kikkira wansi nekibikkiramu n'ebigere kakati ngachitenge seche chigenda kumazinga mia
1: chagenda kwambala
2: na yembere yaba ni oba yalimbi nyo nyo nyo nyo kati ngomuntu ainebio tasola butale taombere ya bunke
1: chitofecho
2: munange
1: munange
2: eminiope ejebeyi janyi za abakulu bo munyo babona
1: tubaite basobola butanyi
2: banyiga ngabagamba
1: mumbera jetulimu
2: aha
1: embibu eti
2: aha ayagala kweragira kubagenyi alinga gama ntia aswano kwete wa muntebe ya saba ni oba
1: chicha ageza kukulaga
2: zija manga nyupere hunde mboko tandi petangaya liya kulia vyo kweli ndavyo nevyo waka waka ye yasingo kunyiga yasingo yinye yanyiga nyo elacha teka wabu nkenke wabu amanyi mubu waka waka wona kauli muntu yebuza chiche chigendo kudako igaga mperewe igaga muganda wango mukazi ono yali wamanyi yali wamanyi mubu nyo wabu wona nga muzibu
1: nyo
2: era ye yali asinga bamulerwa bonna abali babaddewo mu bwakabaka yaddenga yali akabeera mulerwa ebbanga ttono yali muto kubati
1: kifo waliwo abaali bakisooka
2: bakisooka mu bamulerwa bonna yali abasinga amaanyi nga mulala nnyo abazzewo baawo
1: otyo
2: otegedde yali ayina ebikolobero bingi byazaakola mu buni aba bonna naye nga tagambwako olw'amaanyi ge okimanyi ndi ono yali yalunaku lumu yayimireko ku saba ganga ne saba buda ganga baze mubunioba n'abayimirira wakati bwati ekino kyebatakkiririza omukulembeze ono notomwesimbako otyo naye ono yabeesimbako ng'abali wakati eno waliyo saba budaga eno waliyo saba ganga n'akwata ku ntebe za bwati owulira obujoozi obwo yebajoga n'akamala era buli muntu yatula n'agamba nti bannange ngaajoze n'akamala
1: otyo
2: ono gwolaba yatondera bawe ekirabo bawe baali bamuyita kigege yimbi nabina magogomo ntuyita suna kitege
1: ani
2: bawe baali bamuyita kigege yimbi nabina magogomo ntuyita suna kitege
1: genda maasa anti
2: munnange
1: yamutonera
2: ekizongomomo yamutonera ekizongomomo ku mazaali bwage kibanga kikunyonyole ntya ekizongomomo
1: n'abaniyo babaali bakuza amazaali bwe
2: babaisa kakati towulira nkogoni nga sabaniyo batukuza amazaali bwage
1: ekizongomomo kyekiki
2: ekizongomomo nga kibanga ekibokisi bwe kiti naye nga kitambulira ku mugga ddungu ku mazzi
1: ekyato
2: nga kibanga ekyato
1: eryo liba lyato
2: naye nga kyerabi kifunikako muntu atali munene ono yakwata ekizongomomo
1: nakitonera
2: omusajjawo kakati ono yakola ekyenjawulo ekyewunyisa ngaabe sebo nga yesiga ebisi yava nga biva byabeeyi nga biva mu budagaga ebifi yava bibanganga babisigaga mumaaso bwati nasooka abereterat
1: biba bizigo
2: nga gaba amasavu ga kisolo naye sikimanyi wantutaka tetukiina
1: kiyita
2: batya bewaabwe erinnya linvuddemu ze sirimba bantu kyesimanyi
1: sirimba
2: ebifi yava
1: nga biringa bizigo
2: wano bituyite bizigo ngaasooka nabyesiga naberesera ati nogamba mulerwa ayingidde

0: Biba debilangu bya mkuridio Simba. Era bikom yao.
1: Simba.
2: Radio Simba ekolira bawuliza bayo ensendala enyuma
3: emujja kunzinga nkyali mu omukka mwennamu abukeddiiro ababadde bakabeeyo nga mumanyinfu ddeke kaseera tosanyuka abadde kawanyize kennasibyo bafera abanjagala mutyanneeyo kati mujogere ddala mwalumpadde lunaku lwange mwansabidde kuddangulu nkomyewo musituse bumenyakendo
2: abantu gye baddukira okwewuguma stressi
4: zimanyi oba nanziri nkole ntya okumatiza abasajja mu kkubo kyokulenga kabozi nakavaako ndi mulokole nafuka na musumba
2: ensi yeneyimira byange esikula nitankula abantu nebungiza takataka ku tikitoko
5: nayonoona sente za taata yali amanya awerera mu dokita nga buli ttaamu ayiwa akazeeya nti basabye eza sukulu fiizi nga bambi akeera kumaliirya yingira kiraava mu bwamakanika vuluba naawererako ndakita
6: awererako ndakita
2: ensi yeneyimira byange munsanga omuwulizi gw'ennyimba ezisinga okunyumira abantu ne batuga n'oziyimbi ebyabwe ku bwabwe
7: ebiyita ekiro balonzi bannange twaguddemu mpaka mulumbe lw'ebuddu mwavuddemu ebikonde ne tutaasa ate omulonzi n'omubaka nga beeyiwa amannyo
2: mu nsi eyo abantu gye banoonya nga tebagiraba mwe tukuyita naawe obeyiikavumba ku lw'omukaga nga

0: Oyes oh, wana kushenda mu musamba kasatu femfe radio simba impologome yedembe abiri munyeda chikeza kaita kusawa tane ze nchayo nako rwalero bamwita scoop lama akaimba wagunde semu chokanku wadeyo akaimba wanula aka bamwita avapisa tempozi nenkuwayo na akaimba kagudewe saweno akagama ntino nkugula golden raise yes olikulubogola simba mutusonyi utubayi tuvude koko katono na inkati atetu kwa mye watu wagatua weleze bulunji nyodala iranga nkugama ntie sawene kutusi wako mikwana janga wa Movit tukoze sa Movit products walua Movit all day toothpaste uyo mulunji nyoku manyo tuina Movit shower gel na imu mulunji nyo watu agala unya lusurubi tuina Movit habo products na weshitogwe munange koze sa products za Movit nzijewo baka buno nkuyunge kasera kacha nako
1: esawe numu simba tax extras wako
2: ebizuko bya Movit hapo ni sabuni birungi duamu ebirungo byo noku vamo butonde uwe miti ni ibikola ukulongo sensusu za fi okugobo uwele okusiibwa olususu nelu nyirira nola vikabulu unji
3: Waliwo ebintu by'obeeramu. Mazima n'owulira ng'obulamu obwali bugenze bukomyewo. Kati nga ku lunaku lwa neeyimbira byange feino. Bw'obeerayo, okakasa nti ddala ensi erimu ebinyuma. Awo atabaageya munne. Buli muntu ng'ali bibye, kyokka nga buli omu ali ku bya munne. Omupiira gwe basamba mu makanzu ne gomesi, nze nnali sigulabanga. Mu kifo ky'okufuuwa omuntu offside ate ne bamufuuwa inside
1: enkwe ezikuzibwa ng'enkulu wane Uganda zonna zifaanagana tuzeetegekera ebbanga ddene naye essanyu ku nnaku ezo ne liba lya ssaawa busaawa wabula olunaku lw'eddembe Day of Freedom okubeera fayinolo ya neeyimbira byange lwawuka nnyo ku nnaku ezo essanyu n'okunyumirwa tulibeeramu ne tuzibya ne tukeesa kati ku lwomukaaga nga mukaaga omwezi ogw'omukaaga 2026 lwe lunaku lwa neeyimbira byange olwa Day of Freedom e Kavumba buli muntu lunaku lwo baayo kinsa omutwalo gumu gwokka ojja kakasa wanjawulo
4: bulijisesa era ekinyuma wadde tekirambiddwa manyanga bumanya nti
5: Medi in Radio Simba
4: tutabadde gawenja yabaddeyo n'agawenja n'agakusengekera

0: Tataliwo omudumizi wejerye gwanga muhozi yabuddeyo kumukutu kwe ogwa ex nabako ministo buyinja gwabu wademu yasize mu myaka etano egiyise yabadde agamba honarebo ogoti kwe yasimbye abe speaker wa parliament ngera yagadde abe omuntu asoso kumuwandako edusu ekifo akitwale sigadde nze badman kabejja bikuletera tova ku radio simba kwempiso bireta
1: Abazadde namwe abalabirira abaana mwawandisiza abaana be mulabirira era ne bafuna nnini emirundi mingi tulinda abaana ne batuuka kutuula bibuuzo oba okutambula oba okugenda okufuna obujjanjabi olwo ne tweteeka ku bunkenke wamu n'okulwisibwa tolindirira kufuna bwetaavu genda mu kifo we bawandisiza ekyannira wamu n'omwana wo n'ennini lwakiri emu kwezeeza abazadde abazadde bombi bwe baba baafa jangu n'ennini yoyo w'oluganda ku ludda lwa maama we oba taata we omwana we alina erinnya nabwe kityo yeetaaga nnini wandiisa omwana wo n'ennira leero obubaka buno bukutuusibwako National Identification and Registration Authority
2: ebyokunywa ebimu biyita ennyonta wabula ekyokunywa kiri kimu ekikuzzaamu amaanyi Mountain Dew sikyakunywa kyokka wabula kikuwa embavu okukola ebyo ebisingane ku maanyi go kobenga ogenda mu misinde obanga oli ne banywanyi bo omumiro gumu ogw'ekirungo kya citrus ekiri mu Mountain Dew gukuwa amaanyi ago ge weetaaga weefunira olucupa olunyogogo lwa Mountain Dew leero
3: nze kiri ow'omulimi wa kasooli wa Dickensim byamakungula ga kasooli byo nabimala neebaza bwebaza nti DK 777 weebale ensawo 40 muyiika ze nkungula
4: maama nga nnimye kasooli neeyadde okuweza ensawo 10 muyiika gw'oli mwana neddala nnimiraki
3: kati yongera ku makungula ga ga kasooli ng'olima kasooli wa DK okuva mu Faith Agro Imports Limited okuli DK 777 DK 831 DK 833 ne DK 989 sirina obusobozi bw'okumera ebitundu 10 ku 10 ate ng'osimba empeke emu mu buli kinnya agumira akasanja abala emisooli ebiri akula mangu ng'okungula ensawo wakati wa 40 na 44 mu buli eka mufuna okuva maduuka ga Faith Agro Inputs mu Kampala n'okwetoloola eggwanga lyonna mu maduuka agatunda ebyobulimi n'obulunzi oba kuba ku nooti 75 1 93 84 89
1: Female Lead and Maid Enterprises, FLEM, kanyomero akateekebwawo KCB Bank, okuyamba abakyala okufuna ebyokuddamu nga bikwatagana ne business era nga bituukana n'obwetaavu bwabwe okubasobozesa okwewola ssente ku maguba agasoboka. KCB Bank FLEM ezze okuwagira abakyala okutuuka ku buwanguzi. Weewandiise leero weefunire unsecured business loan okutuukira ddala ku bukadde 5 ng'osobola okugisasula myezi 12 era osobola okwefunira mobile loan okutuukira ddala ku bukadde 5 ku ssimu yo mbagirawo KCB ekusobozesa okufuna mortgage, overdrafts ne secured loans ku maguba agasoboka okutendekebwa okuva mu bakugu okusobozesa okutumbula business yo kati funa obuyambi bwe weetaaga omuli ensimbi wamu n'okutendekebwa otwale business yo ku mutendera oguddako KCB Bank Uganda for people for better
5: akaseera ka kyannaku kyannaku teba bbaluwa wabula mazima ageyogerera
6: Oli kulubogola simba era bwentyo nkwaniriza nnyo mu kaseera ka kyannaku kyannaku sibbaluwa gaba mazima ageyogerera era nembeebaza abasebo ne bannyabo mwenna abasitukiramu okuyamba ku bantu baffe stori zaffe nno ozisanga ne ku mukutu ogwa YouTube gwe noonya koni nalugwa kyannaku gye tuli bulungi nnyo mwebale nnyo mwebalire ddala abayamba abantu baffe mukama abawe nnyo omukisa mwebale aberekereza singa temwerekereza singa akadde kano tekaliiwo singa temuyamba singa akadde kano tekaliiwo nabwe kityo mbeebaza omutima omulungi mwebale kukwatira ku bantu nina omukyala wano alina story eri so sad katuwulire ebimuvaamu bakuyitani amanya
7: Harriet Namata
6: eddoboozi lite Harriet
7: Harriet Namata
6: Harriet Namata Namata aba yeddira kimukwana
7: Namata abeera yeddira nti naye munte banzijayo
6: ne bakuteekawa
7: kati ndi wandiga nze nakiyinji
6: katonda wange oli wa myaka emeka
7: 36
6: emyaka 36 ozaalwawa
7: manzala Nakaseke
6: mama jali
7: mama yafa
6: mama yani amanya
7: yali yali nandawula na stanzia
6: nandawula
7: na stanzia
6: ate tata
7: Tata wange bali bamwita kali ensugula lya maniko.
6: Ate tata yakutuuma Namata.
7: Bali bamwita Petero. Manzira.
6: Kakati obeera otya Namata ate n'obeera ne Nakiyingi.
7: Kakati antiko ni muna ya mama wange ngeri jia ya fanga ndi muto.
6: Mama ya foli wami ya kemeka.
7: Yandeka mzali jo. Kakati ndo
6: wasa. Uno kula nani?
7: Nakula ane jaja wange. Nijibanga wa muvente. Mchala
6: wa jaja zala tata.
7: Senga wa tata. Bamu italoza yeji alimu kazi mukadde. Atine nkulina mumbele yoku somaza. Antiko ni nakula nga sina mirembe.
6: Kati tata wana... rwachite ya kutuwala.
7: Tata aliwa.
6: Uwa kuza, ya soka kali tata.
7: Kakati tata ya soka wemfuna sitolezo. Tata wange ya soka chitufu ya lia ati ono, ono wente. Mbuyali musajia mchamu nyo kati mbisele.
6: Tata wente bali yeba mwitani.
7: Ya yali Petero kali manzira. Kakati na ya mutia.
6: Kali manzira yeye ya ina sente.
7: Kale ndoza ye chamu leteresho yali musajia mzivu zivu.
6: Nga murogo.
7: Kati mama wange.
6: Uwa ya uri ya tiabuti.
7: Ya nyinyonyola kona ngamba. Mama wange mtoi ya binyonyola. Techatu gano kutekeyo walio jakufa. Kubaya chikecho techali changu.
6: Echikachi.
7: Chenubano ba Petero kalimanzira. Bali barogo nyo. Na ye kati bagenzo kunda gayobo nanga bafa. Kubaba bali beyo Tanzania jebava. Kati ya jamuami ya fa.
6: Kati ye mama. Mkufa yali abalaba ati abasajja babiri kubudde bwe bumwate
7: ekyamazima ntiko ni simanyi
6: yoba yali afumba wani ekiseera ekyo
7: ekiseera ekyo yali wa Petero ne
6: ikali yali wa Petero kali
7: yali ali wa kawa bwenga wabagatira
6: nga asinzira kulujja mama yali nayo kubana abalala
7: mama yatuzala abana 13 naye kati tuliwo babiri
6: Abala bonna baafa.
7: Kuba mama wange azala ko mubengo kusinga abana abasinga abazala mu bango.
6: Kati obe wakale manzira te wakulirayo.
7: Na kati wakale manzira nakulira wasenga wakale manzira ye yankuza. Kati bambi nawe kya mazima yali mukyala naye nga teyesobola. Kubanja galoko kakasa ntine ya
6: Te wajisoma ako.
7: Saji soma.
6: Kibako twala ko musomero.
7: Bantu ala ko musomero.
6: Nga muli mabulimi.
7: Tuli mabulimi. Ndera munga bankeza umukukuma nyonyi mubulo.
6: Bali bali mangabulo.
7: Nembera mumbere eyo netuka nokufumbirwa anza ntikoni nga ndi mwana mutonga ni wa miaka 10 jali nena.
6: Wafumbirirwa ku 14.
7: Nge mbere nsumbu.
6: Au ono chali wa kale manzira tunazula famile yo.
7: Famile nga sina jizula. Famile yange nakajizula njizude gwa kuna.
6: Omwako
7: guno guno mwako.
6: Ujizulo otya.
7: Kakati tuina mama wafe. Mama wafoye wanyana yagenda na alwala na atuita. Na bagamba mama wanze ngenda kufa na ye mwana wange sagala nkuleke mu buzibu.
6: Ugwe.
7: Enze. Na ngamba nakuyitanga n'ogaana. Na ye tata wo bakuzala mulunji omu.
6: Mulunji omu chiri?
7: Chiri nacho nakaseke. Mulunji omu na ye tata wo bamutira nakaseke. Bali bamuyita kali ensubula. Na ye nga kyensubira nti abantu abo gye bali senga kalwa kuba naziba amaaso mbadde nja kutwalayo. Mama wange bwe yakingamba ko ekintu kyo ne kinyingira. Nensigala nga ngamba brother wange n'agenda nga anoonya nga ne paka oli twabagwako. Mutugwa ku mwannyinaze. Era mwannyinaze olwantuusa oyina ga bannange omusaayi tegwekweka. Kituufu ddala nga ndiwaayo ne bampaawo.
6: Bwobafaanana.
7: Ddala ne bampaawo n'amannya.
6: Kati ne bakutuuma.
7: Bampuuma Nakiyingi era Harriet Dolly asigalirayo. Naye ng'ekyama.
6: Ng'omukyala baali bamumanyiko maama wo.
7: Maama wange kati abaana bali tebamanyi. Naye okusinziira mbu baafunanga ebirooto naye nga tebategeera. Kati ate bwe bandaba ekyamazima nga tebalina kye basobola kugaana.
6: Eno ewa kale manzira jokulira bamanya nti ofunye walala
7: teno gamba famile eri awo jaji ali omu yekko yo mukanoza kale ali miaka nga 9
6: yamanya nti wagenda ke
7: wala sisa wala chimugamba inzo kutu kwa mutima kuba yali anjagala nnyo
6: yali akwagala nnyo nina atakusomesa ako
7: nanti na ye ba
6: ndatali na sente
7: yavane bawe Tanzania yeyo
6: kati tata wono kale manzira bwe yafa afira wa
7: yafira kibale kiri nakaseke nacho
6: bakuwayo kantu konanga bogamba ko busika
7: akantu ke bandi bampadde mwannyinaze waliwo omwana omulenzi bwe nasala awe bise na yinu nafunye kasente ne mugamba baba mbadde njagala nzi jenzimbe wane nyumba nze ndi muwala naye gosobolo jibeeramu yangamba gendo gambe nyoka kulaga malalo akulage je yakuzala wano suwe wamu.
6: Chitegeza nabu bali bakwe murugunya.
7: Ndoza. Mwento nenvira mua osi na kenafuna.
6: Ntio?
7: Ntandi kwa
6: mwamu. Kakati ongambi ya nchikumi yaka kuminena nufumbirwa. Nufumbirwa mwami yaani. Tugenda kuitambua.
7: Omufubu kwa ya kwenafuma bali wamu itachalisi. Icha mazima saa wangala na ye kubo kuzijoye chizibu chichali cha kuzala. Naluwa na kuzala. Na angoba ni mkumao.
6: Nufumbirwa mwami yaani.
7: Nifokadi. Nambela we banga no yawe la kufumbirwa mwami mabe yugenza. Mabe yugenza. Ni muzala
6: mwami. Ngakola mlimu choro.
7: Bawa ango yali musajja mzee nga musawo muganda.
6: Ya, yeah, but nangi. Na chiinji muganda wangu bonye bonye.
7: Bonye bonye. Bambi ya chama zimakoni wa musajja oyo. Ya mpisa bulungi.
6: Kubanda musawo muganda.
7: Kubanda mubu ulirembela yange nangamba kaitoli mchala wange ofuse mwana wange kankulele. Kichama zimama beyu yandela.
6: No muzala mwa abana bameka.
7: Abana batano.
6: Kati mabeyu aliruddawo.
7: Mabeyu wange ya famu nange. Kuna kisidenti.
6: Mabeyu wa walio cha mwagala.
7: Nali mwagala.
6: Mabeyu afadi bambi. Chibi nyo. Ganso nyo kuseka. Na hiyo inenge lijo gambia. Nti mabeyu wange munange ya faa. Nga walaba.
7: Kwa sisubi lanti nsobulo muzao.
6: Tosobula kumuzao.
7: Fabili kuminamuna.
6: Na hiyo miaka satu mukaga to nakadiwa nyo. Ocho. Fabili.
7: Kuminamunana.
6: Aksidenti ya mkwatira wa.
7: Ya mkwatira wa katikamu. Mkwatile katika mwa mtu wala kechu woko, mwa mtu janjaba janjaba ko. Mbela negenda nge msumbu wapaka wa yavambula mbwensi ya fila na uu mulago.
6: Gwewe kaya liyo mchala?
7: Ya liyo ina bachala. Nadia tuwali ya bachala babiri. Kupa mchala we mkulu bambi na ya inevi ntube ya fambi suwezi ya kugenda munyo.
6: Kati mbwenga o mchala abade wa mabeyu. Wafuna yokantu.
7: Akantu na msajja wange yaleka akoze ebintu byebulungi na yejjukira na musanga ina abaana abakulu abaana ne bafuuka abaana kale abambali ku saidi yange na ye abamu nga batu basi ba makooti nagenda okulaba yali atuwadde ettaka nagenda okulaba nga konye ettaka liyinza okunzisa nga bibye ettaka kambi kole ki
6: kati abaana bo ne baviiramu awo
7: bwe bali Mbali kusachi akatonda. Nyecho mkiso mulu njibangina senga wabwe. Nakupate ne senga wabwe na ya gongo bala. Olunsa afuna ya akantu. Bambi naba wayo
6: wato. Kati gwengo mchale ya like mchala wa msa wa Muganda. Waliowi na yoka business iko na.
7: Omwami yoyo na mfuna muka poloti. Funa poloti. Kati poloti mbade. Misale na indo olizo kujizi mbiramu. Kati munanga we mfuni dobu wade buno. Nyinga na
6: mbiamu poloti.
7: Ebele.
6: Obulwadde butandika butya?
7: Obulwadde buno bwatandikiriza mpola nali nina ka hoteli awo mu buto. Kati ninyuka
6: buno bwato ninyira.
7: Nali ntondira waka wange.
6: Kati bwenna ufumbe mmere abantu nibajja ne bali.
7: Bali banga bali bulungi alanga bantenda kumanya kufumba. Kati munnange ekiwuka na bwenna nyuka ne malo kunaba. Nentula ka omulyanga ekiwuka ne kivali ne kinnuma ku mukono.
6: Kiwuka ki?
7: Kiwuka kyali kiringa kivuvumira. Ya nembaga abanage nechivuka chinumi ya bani otomali wali isonge liche mkono gutandiso kuzimba nefunaka wakubila galala ichama zimu mkono negukakana waitawe bange langaze kumirimu jange mba mvamu nimiro nesele la nengwa nebiteleke biyange nga wamanye chalo
6: mkuba yali etonye
7: tawali mkuba koni nesitukane nekunkumula na linde senta adi kwa natunda nafuma nga katogomu wogo kabuyi kulinka kamere kari nga tete
6: nga kabuyi kozi zabira kunte
7: kunte
6: kabuyi liye diba ok kari tugende ma
7: kakati muna inetandikira wanefuna accident accident inenjivamu nagendo kuhuli lango mkono kutandiso kunsa nyalala siku na kulumoro waitanga webanga ngembere chuka nagenda okulanga ekintu kindi mu bere. Waliwo omukyala mukwano gwange mama muzeyi. Ne mugamba muzeyi ebere nga ali nnuma. Nanga ne wali mama Jolin. Wandigenzeeko mu ddwaliro. Kituufu nagenda ebombo. Ebombo ne banteeka mu sikaani. Ne bangamba mu bere lyo tulabamu ekizimbe ekireeta kookolo wa kansa. Ne tukuweereza mulago. Mu butuufu emisoso egyali awogende mulago gyantiisa. Antiko ninalwawo okwo. Fanywa ne neva mune ngende mulago ne bankiba ne banga anti nina kansa. Ne banga anti nina kansa ne bangamba ntandike ngo okwewuba. Anti ko ni neube nundi je neuba ko ne.
6: Ore mulago bazudde nti olina kansa.
7: Nina kansa.
6: Bazula di.
7: Nakuzo mwezi nzera bidde mu anti.
6: Mwaka.
7: Omwako gwogwedde. Omwako gwogwedde banzuli anti
6: ni. Ngakanyama bakajjako.
7: Bakajjako. Era papula nzina koni.
6: Kati bere lya mukono ki?
7: Mukono gwaddyo. Kati koni muna yembera negana ne bampandikira anti nno kujenda kuzomweze bwaziri ne mitwalo mwenda wana mitwalo abiri mu musanvu kale kyamazima anti koni ebintu nebigana kati mbandi awo nga munewo muntu wanayamba omukyana ngamba bwabanga kansa nga tanaba kukula nina je nsobola okutwala omwami asobola okuwa eddagala lya kansa bangi baawonyeza nakwate kubo ne tugende mukono wa Dr. Sechidde. Dr. Sechidde
6: muzungu oba wa habo
7: abo
6: Ocha
7: kakati munanga omusajja nampanga kubidanga agenda okulanga ekyamazima eddagala terikolanga ne sente ziwedde naina ne kapuloti akonako nenka kunyuulako ekitundu anti nga nnoonya obuyambi era mmaliriza nga sina kyenfunye kozi anti koni kanzirukireko eno munange naye embeera eganya ebbeere
6: lwaki tebalisalako okubanda bye nga lizimbye bulala
7: ekyo baakyogerako anti koni naye sente kuba baŋŋamba nti okulisala baagala miliyoni nnya okusala ebbeere eryo naye nga antikoni sinawe ŋŋamba nti weewano jjukira nnina abaana ennyumba nkyali mu mpangise antikoni embeera gye ndimuto siina muzadde siina mama siina taata
6: nendaba litandisa okuvaamu amasira kituufu bulamuzaawo wansaawo nga walinga watandisa okubiririra anti ate kati ogenda ddi bikulira mu kamera
7: kandireke sijja ddi bikula
6: eyo bbeere kitundu kyakyama bbeere si kitundu kyakyama ebbeere tebaliraga mu kamera naye nze nalirana
7: bwetyo bweri nti mpera okuwuliriza mpulira abantu bambi booyambye
6: weekubira omulanga
7: bannange nkubira abantu mwenna abawuliriza leediyo Simba bannange nsaba mumpe ku buyambi bannongoose ebbeere lino bannange ba onalebo Sekitoleko bamunaanika
6: yabatwala oyo
7: yatutwala munnange
6: yozaawulira
7: onalebo Sekitoleko ntaasa nakamuwoyo ali muntu wange nnyo naye asirisa tosirika munnange bannange mbawulira muganda wange lutalo nkuwulira ku rediyo okwo bannayuganda mwenna abali mu nsi
6: kati gw'olina essimu
7: akasimu kange nkalina naye tekali ku mobile money kafu akalayini
6: ok gwe munanga ali ku lubogola Simba twagala tuyambe ku mukyala ono Namata Harriet atenga mu blacket waliwo ne nakiyingi nti basooka ne bamugaba eyo gye bamugaba bamutuuma Namata oluvannyuma ate n'azuula famire ye ng'amaze okubona abona ennyo teyasomako kyokka ate ne famire agenda ogizuula ng'ate ne taata era naye yafa mukyala ono taliiko mwasirizi agamba mabeeyuwe genze yali amuyambye amugje mu nnaku ati laba ne mabeeyu bwamufaako n'amulekera abaana bataano kirwadde kya kansa wabbeere obuyambi bwonna tubwaniriza 0 7 2 4 7 7 6 essimu zaffe ez'obuyambi tulina ne 0 7 5 2 6 3 3 3 kanzije
5: akaseera ka kyannaku kyannaku teba bbaluwa wabula mazima ageyogerera
8: kambabuli abalowooza nti sesolo midiya atwongedde essanyu ekituufu kiri nti essanyu alitumazeeko obumazi kati okugeza fe ababeera ku tokotoko atufudde bukolokoosi tulinga abatali bantu balamu omuntu asaanye kusanyuka n'abantu banne so sina simu na chronics
9: ennaku ezikuzibwa ng'enkulu wane uganda zonna zifaanagana tuzeetegekera ebbanga ddene naye essanyu ku nnaku ezo ne liba lya ssaawa busaawa wabula olunaku lw'eddembe Freedom! Okubera finalo ya neimbira byange! Wauka nyo kunaku ezo! Esanyu no kunyumirwa! Tulibera mu! Netuzibya! Netukesa! Kati kuwa mukaga nga mukaga omwezo kwa mukaga nkumi pira vili mukaga! Weru naku! Rwa neimbira byange! Urwa Day of Freedom! Eka vumba! Uli muntu lunaku lwo bayo singa omutwalo gumu gwokka ojja kakasa wanjawulo
10: olina obuyiiya bwonna bw'okola mu Kampala n'emiriraano ozimba Uganda eyakiragala eneekuuma ebitundu byaffe n'obutonde bw'ensi oyinza okyusa kasasiro n'avaamu ebyeyambisibwa omuli ebigimusa mu nkola yo ey'emirimu weeyambisa amaanyi g'enjuba oli muyiiya mu by'emikono n'okwewunda okola bya bulambuzi ebiyamba okukuuma obutonde bw'ensi ozimba mutimbagano okuli obutale omusangibwa ebirime weegatte ku WeWork Green and Decent Jobs for Youth Project bizinesi ezinaasunsulwa zijja kuba zisobola okuwolebwa ssente okusinkana abavubuka abalina obukugu projekiti yakwasa sulire misala okumala emyezi mukaga ewandi sekati ku www.shona.co obaka buno bukutusibwako Shona Group gabaita munteka teka ya Good Green Business Accelerator ngabakolaganira wamu ne Enable wamu ne government ya Uganda ngabavujirirwa European Union no bakabaka bwa Belgium
11: Katubanjuli nengano ya Supreme nunji atenge kule vyo kulie virunji okuchile virala enanu kabulunji yetaga buto mutono atenge kusobaze so kule vintuwebe welako mubudo butono engano ya Supreme kule baba Mandela Miras abasangi wa kuraunda bauti yebu sega kulugudu le masaka Supreme Flour a product of Mandela Group
12: Omulimi, East African Seeds Uganda Limited, katia itibwa Silver Seeds Uganda Limited, ekretede kasoli okuve Kenya, hodari neka H500-43A, unonga omerera nyo, azitoa, avamu akaunga kaoma, gakuli ya mieze satu, atenga gumino musana, gabuli eka, evamu akatiwe nsawa satu, na makumia satu mwetano, isigo ya kasoli ke H500, ne hodari, jisanga walisho praite Kampala, ne kuofisi za fe kawempe, kunya kuchambuka kawempe Muslim, ne maduka gatune isigo ne dagala, okueto rola Uganda yona wakuwa kunoti msambu noti tano atano musatu asatu mbiri chenda mukaga owe noti msambu noti nya habili mbiri asatu musatu noti satu
13: Ni mnywa ni kuli wa hasari zangu ono kanusu kunusu enyanya yona jegomba ne kuruno ndeko kujirimba
14: enyanya anso F1 ya chimala kati ateba ayongede no kujirongo samu
15: enyanya anso F1 nerongo sedwamo ngakati size ya chibala yeyongeddeko okwongera kugumile chiwotoko chenvu nikatonyeze ngakakati esobole ya dalo kuangala kumudala okumali ya dalo wiki 3 eka esolo ku apply bibili ngojinogere meze 3 anso teka mulwa jifune okuva mu Faith Agri Inputs mu container Village, opposite no mliango guigira mkoba complex. Owakwe selia building, opposite ne good shed. Ne maduka gatunde biebulimini obulunzi okweto ole guangalio na.
5: Akasera kacha nako, chanako teba balua. Wabula, masima ageyo gerida.
6: Kulubogola simba kuoli, kade kacha nako, si balua gaba mazima ageyo gerida. Mwebale nyoba sebo neba nyabo aba imukira mwoku yamba bachala bananga balina kasente nebo banga tolina nengo ino mutima omusasizi ensonga yebere mujitegera bulungi ekiwuke eche chivuvu mira eno kesi ya kubiri na nina kero omuchalo omulala na muyamba waniranga wabere na iye chamuruma kubere era ni muvamu kansa na yono chamuruma kumukono na yebere litutide lizimbye okufobo fi ate chiringa jinja okusinzira bwenkirabye ate ndoza wasangi bwanga na mabere gali manene akade kacha nako twagala tuyambe ku Harriet Ono na chinji atenga ndi ye namata obuyambi 0 7 7 2 4 7 7 3 tuna ne 0 7 5 2 6 3 3 anamusatu alina abana batano omwami yali amumanyide kunaku ya mufako chana kuteba barua gaba mazima tuyambe tutya ku muchalo ono webale nyo webalire dala wena kwati wake ensonga ere ensonga zino sangane ku mukuto gwa YouTube no nyakoni narugwa chanako webale nyampa deyo enkumi biri amanya bamuise Abdalla ne yanziza ebiri aloni lutalo webale nyo enkumi biri mu bitano ne yanziza nyo ne yanzege aloni lutalo waliwo Aisha neyanziza Aisha enkumi biri neyanzege webale Ahmed Nsubuga Chironde webale nyo mutwalo gumu mu lukumi neyanza neyanzege wali wampadde enkumi tano mu bitano Joanita Semaganda nkweyanza nyo mchala Joanita webale nyo obuyambi obwo Sara Nabachwa webale enkumi biri mu bitano neyanziza neyanzege Gerard David Isiko webale nyo enkumi tano tweyanzege obuyambi obwo atene na fusa na chintu atuwadde nusu kasanvu tweyanzege tugezaako okuyamba bambi ku muchalo ono ku myaka 36 na mwandu atenga mpoza ina abana batano kibadde kimukutte webale nyo jambo ebiri tuzirabye neyanziza neyanzege obuyambi bonna banange tubwaniriza kansa wa mabere mungi nnyo mu bachala bachala banange bwodda ewaka nga uwumuddemu gwa kubuliri ku kyabugazi gwa ugazi okwate mu mabere go genengo onyiganyiga kasolira mu akantu akakulungwa nga akayinja akantu akakaluba kaluba tolonza lonza kansa webera wona sobola dala okuona era no denguru duka bunambiro sengo bango yangu ye nebo okerewa ekirwadde ekyo kisasaana. Arnold Walugembe omuntu ono we wamwe webali nyo webali dala omutwalo Arnold Walugembe no we wamwe era senga bambi yesimbawo akalu yali akalidde naye kadi teyagifuna alajanidde abatwala eyo ugambye abafuga yaani gwemwa sekitoleko gwe baawa akalulu eyo abantu obali wano badaaga yatandise okufuna omusaala yinza okuba tannatandika Christopher Kitamirike webale nnyo 5,500 banange bannabyabufuzi abantu bamwe bagenda ne babeera wano ne babalaajanira kyekiseera musitukiremu webale nnyo za munnalubega 5,000 tuzirabye tweyanziza waliwo birungi tweyanziza 2,000 tweyanzege waliwo Butter Michael nawe tweyanziza 2,000 nawe osobola okuyamba ekyo kyolabanga ekitono ssebo oba nnyabo kyekitaasa omuntu bannange twagala tutaasa omukazi ono akyalina amaanyi naye kaakati ebbeere lifuuse ebbeere mukazi yali afumba ka woteri ng'asobola okulabirira abaana be naye ebbeere lifuuse ebbeere kadde kakyannaku wano we tuyambira nawe osobola omusindikira obuyambi 0 7 7 2 7 7 7 ne 0 7 5 2 3 3 3 3 webale David Sekago amuwaddeyo nusu kakaga tweyanziza tweyanzege wano wetu yambira era naye bwe yagala okujja mu kyannaku buuza Koni Nalugwa jangu wano ku Radio Simba obagame njagala kulaba Koni tonkubira simu mbeerawo wano Monday paka Friday wakati we sawa 3 ezokumacha paka sawa 9 stories zino ne ku YouTube channel ya Feje ziri no nyakoni nalugwa mukyagale mushareunge stories abantu bano basobola okuyambibwa Edi Kalunji webala omutwalo gumu mu 10 tugulabye era tweyanziza tweyanzege ne Julius Wagumbulizi nawe tweyanziza 2,500 tweyanziza nnyo tweyanzege okay tuchagezaako okunoonya obuyambi era nawe osobola okutaasa tuyambe omukyalo ono ebbeere lifuuse ebbeere terinasalwako liryawo lizimbye liringa ejjinja ate ali mbulumi waliwo Semivumbi tweyanziza 2,000 zowadde owakyannaku ono waliwo Tone Nsubuga tweyanziza 3,000 tweyanziza nnyo tweyanzege kulubogola Simba akadde tekatutwala bulungi naye tumunoonyeza obuyambi Caroline Nantale tweyanziza 2,000 gyowadde owakyannaku ono kale nawe osobola okuyambako essimu zaffe 0 7 7 2 4 7 7 6 kwoba oteeka obuyambi tulina ne 0 7 5 2 6 3 3 4 kulubogola Simba kweoli akadde kakyannaku wano wetuyambira abantu ngati byetuyamba byamazima nawe osobola okujja wano ate tulabe engeri gye tusobola okutaasaamu obuyambi osobola obusindika ku 0 7 7 2 4 7 7 6 kiki ekikaabya Kevin Namagembe tweyanziza 2,500 embeera y'abaana yeeraliikiriza okay akadde kakyannaku waliwo wano Steven Mukama tojja kusobola kujjako sente mukwano simu gyesonyiwe odayagala kujjako emitwalo 2,500 webale nnyo Rachel 2,000 tuzirabye tweyanziza nnyo tweyanzege Moses Draku tweyanziza 3,000 tweyanziza nnyo tweyanzege nawe osobola okuyambako essimu zaffe wano 0 7 7 2 4 7 7 6 7 5 0 7 5 3 3 3 3 webale nnyo Frederick Luganda tuwaddeyo omutwalo tweyanziza nnyo tweyanzege twagala obuyambi omukyalo ono bambi asobole okuyambibwa ebbeere teririiko ddagala ate in fact ekigambo kino mbadde nkyerabidde bwe bakugambanga nti ekintu kino kansa tewandi eyunidde nnyo bahabo kubanga ekirwadde kisajjukirayo mu habo ate mu kifo kyewandisigadde mudwaliro ngobudde buchali togenda nnyo mwebe bya habo ni wankubadde babera nangi bampereza wano message mumpereze zoyo muonya babera mulago wali wachite mugera ni mbawonye zao webale nnyo Rogers muhumuza kirungi enkumi tano zotu wadde tweyanziza ni tweyanze nnyo waliwo Jamiru Serugoti enkumi nyamulwenda zotu wadde tuzirabye tweyanziza Mutabazi Haruna tweyanziza nnyo omutwalo tweyanziza tweyanzege webale nnyo webalire ddala tuwadde emitwalo ebiri Isma Kigozi sebo tweyanziza tweyanzege emitwalo ebiri gituuse webale nnyo webalire ddala waliwo Dorini tweyanziza enkumi bbiri tweyanzege ate waliwo n'atuwadde olukumi mu ebitaano tweyanziza nnyo tweyanzeega akadde kakyannaku wano ku lubogola Simba nawe osobola okuyamba ekyo ky'olaba ng'ekitono kisobola okutaasa obulamu bw'omuntu omukyalo ono bambi yeetaaga obuyambi omwami yamufaako amulekedde abaana bataano akubuulidde nti n'okusomako teyasomako naye abadde azunga mu famire ate eno ate bamuzizza eno buyambi bwe tunoonya busindike ku 0 7 7 2 4 7 7 6 ni 0 7 5 2 6 3 3 nja kuddanga mbeebaza
5: akaseera ka kyannaku kyannaku teba bbaluwa wabula mazima ageyogerera
16: Sawe no musimba tax express bako.
17: Ebizigo bya Movit hapo ne sabuni birungiddwamu ebirungo byonna okuva mu butonde. Obw'emiti n'ebikola. Okulongoosa ensusu zaffe. Okugoba obuwere. Okusiibwa. Olususu ne lunyirira. N'olabika bulungi.

0: Ngomie wo musi to save me ya
1: ndo Aba ntiji badukira okwe ngoma stress
2: Imanyo bana nzidi nkole ntya okumatiza basaja mukubo tyokulenga kabozi nakavako ndi mulokole nafuka na musumba
1: Efie ne imira byange esikule ni tankula abantu nibugiza takataka ku TikTok
3: Na yono ona sente za tata yali amanya awerera mu dokita ngaboli tamu ayiwa kaze yanti basabye za sukulu fizi ngabambi akera kumalirya yingira kirava mu bwa makanika vuluba na awerera konda kita awerera konda kita
1: Musiye ne imira byange musango muli sikwe nyimba ezisingo kunyumira abantu nibatuka nuzimi Miramo, ibyabwe kubwabwe.
4: Ebiyite ekiro balonzi bannange, twaguddemu mpaka mulumbe lwe buddu. Mwavuddemu ebikonde ne tutasate, omulonzi n'omubaka nga beeyiwa amannyo.
1: Mu nsi eyo, abantu gye banoonya nga tebagiraba. Mwe tukuyita, naawe obiyiika vumba. Ku lw'omukaga nga

0: 30 years of serving Uganda.
1: Abalimi b'ennyaanya mulabyeko ku bibala by'ennyaanya zammwe wamu n'ebikoola nga birina amabala ag'obutondo oba obutonyeza obuddugavu nga bw'amaanyi.
2: Akatonyeze n'amabala ku bikoola.
1: Oyo ye bacterial spot, obulwadde obwonoona ennyaanya nga bukubaka amabala n'obutonyeza obuddugavu ku bikoola n'ebibala ekireetera okukendeeza ku mutindo gw'amakungula.
2: N'ekino nga kinkosezza nnyo, nyinza ntya okukikomya?
1: Kozesa Mastercop okuva mu Nsanja Agrochemicals Limited, eddagala erirwanyisa obulwadde bwa bacteria nga mwe muli n'akatonyeze mu nnyaanya. Liri mukopo w'amaanyi alwanyisa bacterial spot ku bikoola n'ebibala. Likwata bulungi ku bikoola ng'enkuba temala galyozaako. Liyingira mu bikoola okusobola okukuuma ekirime era nga teriremesa bikoola kukola mmere ya kirime. Lijjira mu kikula ky'amazzi nga lyangu okutabula, nga mils 2 zitabula bomba ya liita 2.
2: Awo nno nzizeemu agalima ennyaanya.
1: Kuuma ennyaanya zo zireme kukwatibwa bacterial spot ng'okozesa eddagala lya Mastercop. Ofuna ebibala ebirungi eby'omutindo n'amagoba agawerako. Lyefunira okuva matabi ga Nsanja Agrochemicals Limited ku Ben Chwanuka Street ne mu Container Village, ku Nakivubo Plaza oba amaduuka agatunda ebyobulimi n'obulunzi ageesigika, oba kuba ku nooti 775-6 nooti 7-8. Mastercop, omukumi w'ennyaanya zo ku ndwadde za bacteria.
3: Obadde okimanyi nti etteeka lya Uganda likirambika bulungi nti ettaka lya famire teritundibwa era teripangisibwa wadde okugabibwa ng'omu ku bafumbo ababiri tategedde? Etteeka erikwatagana ku by'ettaka likirambika nti omwami oba omukyala alina olukusa ku ttaka lya famire. Kino kitegeeza nti ettaka ne weribeera nga liri mu mannya ga muntu omu, omwami we oba omukyala alina olukusa okubeera ku ttaka eryo n'okulikozesa. Ettaka lya famire lye liruwa? Weewo famire weeyina amaka, we balimira emmere oba ettaka kwe bakolera okuyingiza ensimbi, oba ettaka lyonna erimanyiddwa nti ya famire nga n'abatuuze b'oku kitundu bakimanyi. Etteeka likittaanya bulungi nti ettaka nga terinnatundibwa abafumbo ababiri balina okubeera nga buli omu akimanyiiko. Singa omu atunda ettaka nga munne tamanyi gwaguze, wandiba ng'oguze empewo era osobola okuvunaanibwa mu kkooti z'amateeka n'obeera ng'ofiirwa ssente zo. Abakyala b'omu maka ebiseera ebisinga batwalibwako ettaka olw'ensonga okusalawo kukolebwa baami bokka nga bo tebamanyi, naye etteeka liriwo okubabugiriza. Olina olukusa okugaana omwami we okutunda ettaka era nga buvunaanyizibwabwo okubeera nga weebuuza zibwako ng'ettaka eryo terinnatundibwa era olina n'olukusa okusigala ku ttaka eryo. Singa okizuula nti omwami wo ayagala kutunda ttaka lya famire oba okulipangisa nga takubuulidde, osobola okwerwanako. Tuukirira abalandizi lya Street oteekeko kavieti okusobola okuyimiriza okutunda oba okupangisa ettaka eryo. Kavieti eno ejjibwako gwewekka abeera agitaddeko oba kkooti okuyambibwako. Genda mu FIDA Uganda abakuwa obuyambi wamu n'okuwabulwa ku by'amateeka ku bwereere. Batuukire ku ofiisi yaabwe esangibwa ku ploti 9 Ntinda Avenue Ministers Village Munakawa Division, oba kuba ku 0415308888, oba etali ya kusasulira 0800111515. Obubaka buno bukutuusibwako FIDA Uganda wansi wa Pesa Project nga bayambibwako Denmark, Netherlands wamu ne Ireland.
4: Nze kiri ow'omulimi wa kasooli wa Dick Ensimbi, by'amakungula ga kasooli byo nabimala. Neebaza bwebaza nti Dick 777 weebale ensawo 40 muyiika ze nkungula.
5: Maama, nga nnimye kasooli naye yadde okuweza ensawo 10 muyiika. Gw'oli mwana, niddala nnimira ki?
4: Kati yongera ku makungula ga kasooli ng'olima kasooli wa Dick okuva mu Faith Agro Imports Limited okuli Dick 777, Dick 831, Dick 833 ne Dick 989. Sirina obusobozi bw'okumera ebitundu 10 ku 10 ate ng'osimba empeke emu mu buli kinnya. Agumira akasanja abala emisooli 2 akula mangu ng'okungula ensawo wakati wa 40 na 44 mu buli eka. Mufuna okuva maduuka ga Faith Agro Imports mu Kampala n'okwetoloola eggwanga lyonna mu maduuka agatunda ebyobulimi n'obulunzi, oba kuba ku nooti 751-93-84-89.
6: Comedy Festival bila bili mukage rirugogo muhuma showground potent bwagugo ku Saturday nga nya July. Buli comedian gwamanyi mu Uganda wano aja kubeerayo ng'omulimu gwe kusesa abantu n'amaaso gabamyuki. Abantu mujja n'obutambaala, tugenda kuseka tuseka tuseka kwerabira n'abakubanja. Tiketi ozigula ku momo kamunyenye mu 5 kamunyenye 20 kadala. Tiketi obwo ozigula ku momo ya 5 nenga ku miryango ya 10 emeze y'abantu 8 ya milioni 2 VIP ya 15 kale booking nga buchari eno show kuseka Pro Max Juliana Kanyomozi King Saha Winnie Waji Irene Nambiru ate nabo tujja kubasesa walai bayimbe nga baseka nga nya July Rugogo muma showground comedy festival bila bili mukaga ategekedwa Abitex Promotion.

0: Tole eno yalagirwa President Yoweri Museveni yatandika ku lunaku lwa mukaaga ku nkomerero ya wiiki gyetukuba amabega neetandikira mu makaaga Ntamonga agasangibwa e Nakasero mu Kampala yiyo neetandikawo olunaku olwajjo mu makaaga ag'ekigo okutuusa olunaku olwaleero. Abakugu mu kitongole bitongole ebikuumaddembe babaddemu abasirikale ba poliisi ba Mbega gattako abanoonyereza mu kitongole kya CID n'abakugu abalala mu kunoonyereza ebintu ebitali bimu n'abalala nga bavudde mu kitongole ekya Defense Intelligence and Security DIS gattako Special Forces Command eje erikuuma Pulezidenti. Potolo ey'olunaku olwaleero yezudde emmotoka ebbiri kubaddeko Rolls Royce etebaddeeko namba ne Range Rover namba AAA3 nga zino zijjiddwa mu maka ge agasangibwa ekigo ne ziteekebwa waggulu ku mmotoka za poliisi ezeetikka ebidduka olwo ne ziryoka zitambuzibwa okutwalibwa ku kitebe kya CID ekisangibwa ekibuli okumpi n'ekibuga Kampala. Emmotoka zino ebbiri nga tezinaba kujjibwa mu maka ga Anita Mong. Wabaddewo oluseregende lw'ebidduka oluwerekedde Anita Mong okuva mu maka ge ng'ali wamu ne bba Moses Magogo be basoose okufulumizibwa n'oluvannyuma ne bayita mu nguudo ez'emunyonyo ku Munyonyo Expressway ng'abantu bakuŋŋaanye ku makubo okwerabira ku bantu bano ababadde bava mu maka gano. Ensonda zigamba teyali sipiika agenda kubaako sitatimenta gy'akola ku kitebe kya CID gye bujja kukatona olunaku olwaleero. Twagala kwegatta ku musasi wa Radio Simba James Kamali ali ku maka ga Anita Mong agasangibwa ekigo atubulira embeera bw'eri. James,
1: wangi sebo,
0: oli bulungi?
1: Ndi bulungi sebo.
0: Bannayuganda bawuliriza bayitiremu ku mbeera, kiki ekiri awo kye mulabyeko ne gye muwulidde?
1: Kyenyinza okugamba nti nno embeera ebadde ya bunkenke ddala olw'abantu abatuuze b'okukyalo abaakedde wano ku mulyango okuyingira amaka gabadde sipiika wa paalamenti okwerabiraku ku ebyo ebigenda mu maaso munda olw'abakuumaddembe abafuze nga beettala mu kifo kino nga okunoonyereza okugenda mu maaso okwekuusa ku bigambibwa nti yeenyigira mu bintu by'obuli bw'enguzi nga tugenda mu maaso okuvonya ku lwajjo abantu baabadde wano era nga wenaziridde wano kiro saawa nga nnya baabaddewo era wonteredde wano okutuuka wano saawa nnya era abantu tubasanzeewo nga balinda wabula kati saawa ziwenjogerwa nti motoka ebbiri ezibaddemu nga mwami Kisere yeegambye abantu zaakamala okutwalibwa abantu ba bulijjo bonna ababadde wonna bakutte amakubo gaabwe ne bavaawo wabula mu kutwalibwa abantu bakubye enduulu nga beetegereza abamu nga bakwata videos n'ebifaananyi oba zino emmotoka ezebbeeyi ddala nga ziteriddwa ku kabangali za poliisi nga zitwalibwa. Kyeyinza okugamba nti nno right now esaawa zino tukitegeera butegeezi nti nno obaoliawo zinaazibira nga abadde sipiika akoze statement ekibuli ku kitebe kya poliisi enoonyereza ku misango ekya CID wabula nga waliwo n'ebigambibwa nti okunoonyereza kuno oba okwaza amata ge tekinaba kubanga kujja kubanga waliyoko amata amalala gamba nga amakubo ag'ebitebeya n'ebifo ebirala byetunaba kubanga tutegeerako abakuumaddembe abanoonyereza bano we bateebereza okubanga bajja kugenda okunoonyereza. Mwami Kisuure okujjako nga olina ekirala ky'obuuza wabulawo embeera kaakati eze muteeko ng'abantu abadde bakuŋŋaanidde wano bonna bagenze wano ekigo ku luguudo lwa express wano okudda emunyenyesero.
0: Ng'oggyeko emmotoka ebbiri Rolls Royce ne Range Rover wabaddewo ebintu byonna ebirala ebyefaananyiriza ebitereke bye mulabye nga babijjayo?
1: Waliwo obumotoka buvaani buno obwabakuumaddembe mwe batambulira wabula nga buli tintedi sinza kugamba nti nno waliwo kye tulengedde kubanga tetubadde tetusobola kukkirizibwa kusembera nga tuwalira kulabibwa waliwo oluguudo so obaoliawo nabyo mwebiri naye ng'ebyo tujja kubanga tubimanya nga abakuumaddembe basazeewo tubuulira okunoonyereza kuno biki ddala bye babadde banoonyereza era bibadde ebiringa beetaaga waliwo ensonda nti nno ebimu ku bintu byebadde batunuulira ennyo mulimu ebiwandiiko eby'enjawulo ebikwata ku byobugagga bya Anita Mong mwami Kisuure.
0: Nga sinabakuteera ddala sooka otubuulire abakuumaddembe n'abakugu bonna ababadde bakola omulimu ogw'okunoonyereza omwo munda bonna bafulumye ne bagenda?
1: bonna emotoka zino olufulumi.

Zikuno kilizo kwele dachike bideza kaita kusawa mnane zore gulo. Musibi mtewe banafeo abatu uliza gano gali mbojovu nze wagumachisule. Abade mkubiliza waluchiko olukulo olwe gwanga olwe kuminorugumu olwe kuminorugumu Anita Mong awamune ba Moses Magogo minawebiku jira mgata ulida vumbe nga baole kede chitewe chukulu echa CID wanaichibuli okumpi naichibuga Kampala nga naichibatu teo kubako statement zenja ulozo ba wandika kwebio vizize vive eto olori yako kunzonga izi kuataka nukuku sensimbi obukenu zinebi lalebi guwa mkowe rino mkusoka wabadewo potoroi yenja ulo yatani kila dalakulu na kuro mkaga makaga Anita Mong agasangibwe nakasele okumpi naichibuga Kampala kurunako urajo yatu use makaga agasangibwe echigo okumpi naichibuga Kampala kumpi na olugudu olwa expressway eno nga babadde yonga baka kugubete gereza kitongole cha police cha CID gata kai kitongole cha defense intelligence and security DIS nejeri kuma presidenti ya special forces command bagenzo okumaliriza olwaleero nga batute moto kabiri Rolls Royce eteri iko namba ne Range Rover namba UAA namba AAA satu nga zino zijidwa mu kifo ekyo era ne zitekebwa ku motoka za polisi ezetika ebidduka bingi kubikwata ku nsonga eno tujja bikutuusaako ng'amawulire bwe gajja gaddiriŋŋana. Abekibiina ky'ebyobufuzi ekivuganya gavumenti ekya Forum for Democratic Change bagamba nti obukulembeze bwa Pulezidenti Yoweri Museveni obw'emyaka 40 bukulaakulanyiza nnyo ebikenuzi n'ebirala ebyetooloolera mu mbeera eno era nga bino babyesigamya ku ebyo ebiriwo ennaku zino ebikwata ku abadde Sipiika Anita Mong nga abuulirizibwako n'okkebera mu maka ge ebikwata ku ebyo ebimwetooloolerako. Abakibiina kya Forum for Democratic Change omumyuka wa ssentebe w'ekibiina kino Robert Centenary agambye nti okulonda mu Anita Mong byannawalubwa olwaki abangi naye nga waliwo n'abantu abalala abeetaaga okwongera okunoonyerezaako ku nsonga ezikwatagana n'engeri gye baafuna obutitimbe obw'ensimbi. Aba Forum for Democratic Change bagamba nti waliwo ebintu ebimu ebyetaaga okwetegereza ennyo ebigenze bibaawo mu Uganda batunulidde Atiak Sugar Factory Project ne bagamba nti erimu ekiwunjukire ekitayogerekeka ne bagamba nti okugula eddagala erya kalusu mu mwaka 2023-2024 ogw'ebyensimbi era Robert Centenary n'atunulirayo ensonga y'amabaati ag'ekkolomojjo gagamba nti nago waliwo abantu bamu na bamu abanojolwamu nga abanojolwamu ngobuli ngoma chokka nga waliwo abantu abalala bangi era abagwande okutunulirwa ku nsonga eno.

Nyakati oneva nizina yeba nangu. Orumu baba ya galate banamu. Wemula buwe muzi. Kutagala butagali. Tosobola yimba luyimba bweruti. Tosobola yimba luyimba bweruti. Abasajja bannange ebintu bya bbeeyi mwongeze kameeza ng'obiyimbira basajja banno bwemanyi ebizibu bye bayitamu n'ensinga bw'ogiraba kati buli ebintu biyuuga nyumba ya nnamwandu ogiraba okutta omuliro nga gw'oyimba kyokka eri bakyala bannange bannange tumwagala nnyo Chris Evans yatulowoozezzaako ng'abakyala bannange ababadde baleka ebiri kati muleke etaano ebintu bya bbeeyi bakyala bannange mwenna abali eyokana akayimba bannange keeko labayo kuokamabaokuwalyosimba empologoma eyeddembe munnange wetuli wano ensonga bwese bwetuziwala mande senkulumandowoshiwamansega

don't you know? Waliwo yangamba mbu nno omwami wa kulya mpita nange ne mugamba kanzijandabe. Waliwo yangamba mbu nno omwami wa kulya mpita nange ne ngamba kanzije kala ndabe yatulukayo nga bambi nga yayise mudda bwati. Wadi awo bayaza yaza ne bayaza wano ne bayaza wali awo fabali kubali eno tuololola tuti tugenda okulengera bazikiriza abalaba bazambusa abakiriza bazambusa abakiriza okumanya bawenja nga ne munkukunyi bagibikula batya ekinsu tibalabe tebange era byefulumya yagamba balaba ataliwo kugambye balaba ataliwo ne bamuyuyayuya ataliwo mwana wai ha ataliwo kugambye balaba ataliwo omwana balaba ataliwo ate ebyali wali ne bwoba andawoya wajiguze jjo ngoja tubuulira owino owino ki navenda ki balansi gwe bakuwadde.

Nagazine dono bamufu wankanya munde kengende nganchari munaga sanzi. Na kula bakaka tonaba chade. Nukirizo kugenda kwange kuno. Sazite ya nulambu yekore ngarabi.

kumi nga zitambuliza bana Uganda kubunkenke ekimba kino kya John Black bakiyita ngezaako kiri mu namba ya kubiri olunaku olwaleero.

0: Nunja yadembe edachika zizo zitambudezi wana dedana sawa kume na chitundo tuangara wakulisa yomirimwe jenjaula kulika ya wa DJ Jetby akusampoli ngako chitegeza chigendo unonye olepikenga mnange ate otandika wike mwali mustairo ngosha basteki ngango nyumirwa kubanga vitu vyesi vananga vanange sumaina kumanya nendoza tulabaku bintu wabigena maso mugwango manyeto obulambo buno chisikirize omusana wegwaka no chilaba ataka ungezi wekaja nekakorachi nekabula katimunange chitegeza bulichindu chikorele mbude wacho obutufo atala ne mukasera akatofo katisoka tugeneka atulonye kusende zo mlodi mandava atoe kumoto yongelone program kulikeyo Jesus on Kole
1: Radio Samba number one hit music in Uganda
2: atitiko Jesus anyo
3: Buli final ya neimbira byange bwetuuka omwami wanga nziba naye nemusonyiwa olwa neimbira byange kati omwaka oguwedde omwami wange namutuma akaviiri nga agenda mu kibuga akaviiri nga ka mitwalo ebiri n'ekitundu nemuwa emitwalo esatu ntyaguleko akaviiri 50,000 zize omwami agenda okudda awaka nga akaviiri takalina naŋŋamba nti akaviiri baakongeza kali kwesa tukitundu kwe kumugamba nzirize sente zange yanzirize emitwalo ebiri konze naye nakuwadde emitwalo esatu ko ye wampadde esatu naye nga kuliko etaano ezange muno waakulimbanga olwa neimbira byange omusonyi wanga eri nsi ndala
4: nekwezi kuzibwanga enkulu wane Uganda zonna zifaanagana tuzeetegekere ebbanga ddene naye essanyu ku nnaku ezo ne liba lya ssaawa busaawa wabula olunaku lw'eddembe Freedom! Okubera final ya neimbira byange wauka nyo kunakwezo esanyu no kunyumirwa tuliberamu netuzibya netukesa kati kuwa mukaga nga mukaga omwezo kwa mukaga 12 mukaga werunaku lwa neimbira byange olwa day of freedom ekavumba Uli muntu lunakuluo, bayo. Chinsa mtualo gumugoka. Uja kakasa, wanja ulo.
5: Polijise sa, ere jinyuma, wadete chirambi dwa, manyanga bumanyati.
6: Medi ini radio simba.
5: Juta wade, gaweja ya wadeyo, na gaweja, na kakusengikira.

chenda momusamu kasise satu fema fadesi mama wanyo kubira nga mtu uliriza mwe wanyo kubira nga mchari kodala bulunji nyo paka sawa zigena kubira satu wezechilo na kurualero chuanja chabia mzanyo elanga tukulisayo mwike ni gabe sudo kupange itambula onyiga sita bibiri kumi sita ama kumi ya aviri sita anamu satu hash nosubro kupango funa mpire jo nga watufayo kubantino tuji kutelayo kugambi sita bibiri kumi sita ama kumi ya aviri sita anamu satu hash nofuna VIP VVIP olukalala ordinary byonna ngoliwamu ne bannaffe aba 22 bet.

0: tubet.ug osobola okuba nti nowe wandiisa era buli kimu nekitambulira ddala bulungi bwakubuza promo code teekamu ekigambo Simba FM nyukuta entono ojja kuba ng'osobodde okuba nti notambuliza ddala ensonga eno nga bw'efaanana ku sayidi eyo nga bwe kiri sente zoteekako bazikubisamu emirundi 10 ku buli 10 era ne bongera okuba nga bagamba nti nobuweza emitwalo ena n'okweyongera mu wiiki gy'obetingiramu awo oba omaze okuba ng'oyingira akalulu akajja okuba nga kakuwanguza ebirabo bingi nnyo nga bw'oyinza okuba ng'obitunuulira omuli pikipiki omuli ssente omuli amasimu omuli emmotoka omuli ebintu bingi by'osobola okuba nti n'owangula jjukira nti nno tobetinga ku mpiira gwokka wabula obetinga ne ku bintu ebirala embeera y'obudde embeera y'obulamu byonna osobola okuba nti nobibetingako gugenda ku mukutu gwabwe gugulewo olabe ebintu nga bwe biri paka ssaawa zigenda kubeera 3 ez'ekiro omufumbe wa Lusimbi Woto
1: Kanso Nampala Yusufu mwechonje chebye mizanyo balikwera ngouliriza chokola chamanyi nyo tuba tuzze kulika mu weekend je wabadde ye Uganda yafe bweto bwetambula ababadde mu mikole jenja ulo ababadde n'ebizibu namwe tusaba nti mubenga mukama abagumya mpola mpola mujja kubeera nga mubivunuka nga bwe kiba kisobose ku luddolo kati nno tuzze mu wiiki ndala yonna yonna gye mubadde mukulikira eyo ddala ddala ddala bingi bya mizanyu bwa oluvannyuma lw'okuba nga Petero Kibazo muvuddeyo gy'abaddeyo ne Honorable Betty Nambooze ze abakireke kati ffe tuzze ku bya mizanyu tube nga tutunuulira olunaku olwaleero Premier League y'e Bungereza waliwo omupiira ogenda okubanga guzannyibwa gutegeeza bingi ntegeeza Arsenal abawagizi ba Arsenal game oyo mugirinze so ng'ate e Uganda mipiira gya USSA Uganda Senior Secondary Sports Association ze Twitter National Championship omu mupiira oguli erira zituuse nazo ku nkomerero liigi y'eggwanga yaba binywera ttiimu yaffe yabavuka bali wansi w'emyaka 17 wali eri mu Morocco eri mu Afconi big liigi bingi kadeke kayinza okuba nga katusalako naye katusooke ne top league ya feye gwanga lunako olwenkya mufumbe mpira jiringe minjiko zako wali
0: ya mpira jiringe minjiko ekigenda kubanga jiza nyiwa naye nga ndoza mulimu ejomugaso mulimu joinzo gamanti no aguno gumatalinga nnyo aguna ate
1: okusinzira kwani
0: okusinzira kunze
1: kusinzira ngo amawulire wamanya abantu bangu yobisala
0: ntichi
1: naye nga kale mufumbe nga bweyetegerezaawo okusinziira ku ye njagala kujjukiza nti lunaku lwa mande idi enaatera otuuka abantu abaana fiizi baddayo tetwagala weekwase dakika ziri 11 ku ssaawa 2 dakika 50 tugenda kugaba emitwalo 5 ku ssaawa 2 ne dakika 50 tugenda kugaba emitwalo 5 bingo masavu owaddala bingo masavu owaaki owaddala kati jayo esimu bwabata nabakubeera ng'oba oteekako mobile money dduka misinde teekako bakusala 12 zokka wabula gwe bw'ogira emirundi egiwerako 2-3 oba otangaza mikisa gyo kale kwata esimu toyetaka kubako na airtime gwali ku MTN gwewa yaterubeerako n'12 awo onyige star 255 star 9 emu ash nyiga okay teka mupini ngambi star 255 star 9 emu ash nyiga okay teka mupini ya mobile money yo aba pini yo aka ya gondi password kisinira bojita je bakusaba ojitekemu bakusaleke 12 ku sawa 2:15 tujja kubanga tuzanya namba ze ezesimu ababa banyize tufune ko muwanguzi mitwala 5 agafunye ngambye nyiga star 255 star 9 emu ash nyiga oke teka mu pini bingo masavu owaddala obengo oli ku kitufu okusinzira ku mufumbe agamba mulimu ejo mugaso ne gitali jya mugaso sibwe guli
0: Ompira gwa Maroons ne Viper gwa mugaso nnyo ogendo kubanga guze nyiwa chendegede kontu gena guze nyiwa wankulu kuko Ompira ogo lwaki gwa mugaso Viper bwaguwangula abafuka champion teyetaga kumanya bikwatagana na KCC ne URA kwanga KCC agenda kubasamba URA naye senga Viper wangula omupiira ogwo tagenda kulinda mupiira gusembayo abamaze okubanga afuka champion chevunde gamba mulimu ejo mugaso nejitali jamugaso runako rwencha twinzo okulaba vipanga bafusa ba champion nejukira

0: enti Viper formu yabwe si nungi kubanga ne ku kikopo kya Uganda Cup baba jemu kati okubajja mu oko omutende sono omuzungu
1: damu abantu bawulire obajukize nti twali wano nga tugamba nti bali balumba ku kisainga guli 0-0 ne twabagamba tutya wano nti naye omutende saino okwegendereza ennyo akyaliwo
0: akyaliwo
1: mukulu nga
0: anti balinda balinda gwaliji
1: ebirala byonna abantu nga babiwangudde alinda gwaliji
0: Uganda Cup tagiwangudde
1: kimu naye ne waliwo yawangula ebibiri n'amufubutula tomumanyi
0: naye ebyo byalimu ebirala tebyali ku performance byalimu ebirala naye kati bino bijja kubeera ku performance bwana wangula liji ayinza okubeerawo ayinza okubeerawo naye nga olw'okumujja mu Uganda Cup jukira kitala yasobodde okubanga amujjamu kakati balina
1: nogenda n'okola amaliri ebunyolo abantu nejuga twabaga nti mpiro gujja kuba muzibu ne bajja sokoleke ogambye otya ne bajja ne bagenda kitala yasooka okubeera ng'eteeba ojukira bulungi nnyo ne bajja ne bamukola ecolizer
0: tugamba
1: awo ebigambo ne bitandika
0: tujabajira okitegeere oluvannyuma emu negugwa awo goal zero kitala naba nga ayiseyo
1: awamu abali temanyi kukibala natandika mugole neno mwere yemu eno mbu yalimu ebibuuzo bingi bingi mbu nyinga ha warefari abagubaddemu banagira banawona
0: sagitegeera
1: toyitegeera okuwona kwabwe kutono owuli
0: penalty eyo penalty eyo sagitegeera naye
1: naye toli refari si wekiri oli munnamawulire
0: sijabiyingira kale ku mipiira emirala nga Nampala bw'abadde akyakugamba ku fixture nga bwegenda okubanga ezannyibwa ku mipiira emirala gye tuyinza okubanga tutunuulirako mwe muli ttiimu ya njagala kulaga gya mugaso waliwo relegation fight Lugazi agenda kutunka ne Square Pass Moto
1: eyo nayo ttiimu eri Uganda wano
0: mukwano gw'abangi
1: naye nga bwe ndaba n'okugundi sirabako Square Pass sirabako ttiimu gye bayita Square Pass
0: togirabako bannayuganda bo bagitegedde
1: nedda
0: gwe ne boba togitegedde
1: kuba kubuzaabuza kuba ndaba ali waggulu wa Vipers obonero 6-1 ali mu kyokubiri KCC ndabawo Villa mu kyokusatu Kitala Neke nendabawo UPP Ssentebe nendabawo polisi nendabawo Bulu mu kyomunaana nezija nendaba Express
0: komawo
1: Express yeri mu kyomwenda
0: komawo
1: kali ate Express ye Square Pass abadde atya kubanga bwenyogera wakoba komawo nonya Square Pass mu kyekumi ndabawo Maroons nezikirire eno bano abalabe basalako UPDF
0: komawo abawagizi bakugambye okomawo
1: Express bangambye ku Express kiregeza bajite Express mwebale bajite Express si Square Pass
0: keka message kenafunye
1: bebale webale kafuna
0: komawo so Lugazi yetaga omupiira ogwo egwetaga
1: naye okwetaga n'okutuukiriza
0: kubanga gwo gugenda kuba muzibu nnyo kusaidi ya Lugazi kakati omupiira omulala gwe mupiira UPDF nga tunga ne Calvary ne UPDF agwetaaga senga UPDF alemu okuwangula omupiira ogwo Lugazi n'awangula ne Mbarara n'awangula kwaba Mbarara musuubira okuba Buhimba akyala Mbarara senga Mbarara awangula kubanga Mbarara bw'awangula bagenze kubonera 2-7 senga Lugazi naye awangula bagenze kubonero 2-7 Lugazi bw'awulemu okuwangula abasigadde kubonero 2-1 nga basigazayo omupiira gumu kitegeeza nti Lugazi abarelegated
1: Lugaza aja kuba atukoze bubi.
0: Senga bali ababiri ba wangula. Lugazi nata wangula mpira gwe. Abera relegated.
1: Lugaza aja kuba atukoze bubi. Buyimba yena mula banga wakudayo. Kiyatandi kwa kutagaliza moba coach. Kuba yali afunye timu enunji.
0: Yebu imba. Yadayo. Kalvare yadayo.
1: Kati tusigazayo.
0: Tusigazayo. Na ye. Batege ndereze. Ainzo kubeda. UPDF. Batege ndereze. So UPDF.
1: Kusawe na UPDF yali okumpi awo.
0: Asamba Kalvare. Guwamu subi nanti ajaguwa angula.
1: Kalvare ndo na ya afana muntu.
0: Afana muntu. Chempudenku gama anti. UPDF yeta gompiro kumungiri yona.
1: Kalvare yazanyira kawo wabagendo okujia. Yade mpio muliji. Na hii yazanyira. Usiku yazanyira vira. Yali vira. Ye, ndoza vira wabake sijuki la bulungi. Mpira gulio gwali ya mwe vizibu zibu. So waja si mpia. Na ye UPDF jemanyi. Ha. Ogota gusula. Senga guinache kutegeza.
0: Senga UPDF wa wangulo mpiro ogu. Chiwa chitegeza. Ntituwa tugenda kuluna kulu sembayo.
1: Okumanyani. Aye gata kubalala okudayo.
0: Tuba tugenda kuluna kulu sembayo. Na yoro na kuluru sembayo. Tuba tulugenda ku. Na dalanga nerugaza wangu dogu gwe ne mbarara. Sigama anti chiba chikomi. Na ye chiba chitegeza anti senga lugaza ale moba mbarara oku wangu le mpira jabu. Chitegeza anti UPDF. Aba ino omukisa munene muluna kulu sembayo. Okubanga asobola okuwona. So chichingo bukulu chiri chimu buli omayi no kuwangula mpira gwe. So yensonga lwaki nkugaye jino joja wa mugaso mbarara buhimba ogongusubira mbararo guwangula. Mpira omuzibu lugazi achalira express ndozo ogo mpira muzibu ku lugazi.
1: Na kuba express
0: UPDF okujja konga nerimba yekka nokuteka mu ekyejo yandibadde yetaga okuwangula mpira gwa Calvary.
1: Wabula
0: so, gwandi wadde omuzibu wano express lugazi.
1: Wabula federation tubasaba mutunulire nnyo emipiira gino egisigaddeyo. Mutunulire nnyo emipiira gino egisigaddeyo nnyo. Era bwe kiba kisoboka zi kamera zibeereko nnyo. Naddala egirimu oliba musalakaddayo. Oba ntegeera. Oliba musalakaddayo. Ono singa ajira bwati
0: akola bwati. Ompira gwambala tebeta gako kamera nyingi. Ompira ogusinga
1: kote gulina nnyo makulu.
0: Guyina kubanga mbara achali mu relegation fight. Na yolo kuba samba buhimba. Ndoza tebeta gako nnyo.
1: Damwa ina point si mekamba.
0: Buhimba inza noko janga tawera.
1: By the way,
0: nujukira kuno
1: kusera nete yajia. Nchenja ule chivira wo. Nti mubuta tambula bwe kugenda kubawa na avabu nyono wa adamu ankole point ziba kusalako mwezi nga gamanti timu ija kube vao
0: ziba satu
1: games bide zomudilingwa nate ziba satu singa ogano ogena games bide zomudilingwa
0: na yeye anti yene wa msala kote chakola makulu
1: ya chikola
0: yorede yada yoda
1: chikola. Kwanga walone possibility yoku kanyuga mugoni regional league. No banga ne mu big league togenze. Kukuba kuolekera okusana kwa timu. Akati awaina kuba na discipline. Kumanya.
0: Baina bizibu bingi.
1: Niwo bera ne bizibu bingi jangoza nyo mpira. Rather than okuguyiwa. No tolabika. Ekyo simanyi kabakabonero kabi. Ereri abakulembeze bo mpira kino mukimanye. Wachiri jangu mujja bantu muenda muzanyo mpira. Nebo toja mpira sponsor omuwachi fana nchi.
0: Ya yensonga rwachi tugenda chitu kakamateka gala licensing yebakoze kama kambwe nyo kumulundi guno. Suzo ni jack labo kukiriziwa okusamba muliji bakoze amateka makambwe. Nendo zebi mpia vudeku bivude nyo kuklabzo mutasasula kubanga basambi beka lakasa kubanga tibasasula umutende siya sude omuli mutasasula kufalo ya baiga tako umwako
1: uwede. Ndiyo mwako guwede nabade na bo banga chi
0: uva desembu
1: sili ye bange dene nyo
0: andi na yeta utafu na angayowa dene chukumu
1: sisi uvira manyeze na abatende sisi chabesi ganyo
0: So nechitegeza nti ok kumipire mirala tugambi yu alaja kubasamba timu ya KCC, timu ya police agenda kubanga tunka ni Entebbe UPPC, Bulu aja kubanga tunka ni Kitala. Jeji muku jeji jo kubanga jiza nyua onaku Ranger ngaba chifanana na yenga mbade nkuburi ya kumateka agenja ulo gibasipido kubanga bafurumia sagala nyo kubanga angaru wako na hebi mu yensipido kubanga nzija munti biyamanyi nyo bachi ya mani bama club baba gambi baba nanyini ma club baba gambi baina okusayininga ekiwandiiko bajise binding guarantees nga ba beyama okubanga bagenda kusasula abasambi ne ba coach kubudde ne mu buju ekyo kyekisooka okuwa license season ejja ne bagamba okubanga July 2026 jonojo na emisale jibade jibanjibwa sign on fees abazanyi bakochi babanja bino kubanga bisa suddwa atenga bakoseza bank eri official ne basasula emisale ejo nga bajiwereza mu account zaabo ababanja mchitegere bomule mwa okole ekyo kiba kitegeza nti muba bajja kubateka ko transfer ban nga temukirizibwa gula basambi wabula bananyini club abana asangi wanga bale meduo kubanga basasula emisale ejo atenga jukira bako linda gano chitegeza bajja kuja kwa obuyinza obuddamu okulembera club yonna ne bagamba nti club zonna ezigenda okusamba mu season ejja eya super league zina okubanga zina team ya bachala either team eyo osobola okuddira ku zino team eziriwe za bachala n'okola nabo partnership oba oyinza okubanga oyina eyiyo naye emipiira gya team za bachala bagenda creatingawo league nga ya Uganda Premier League ya bachala naye nga erimu team eza bachala eza club ezisamba mu super league tere mipira ejo jija kusambibwanga kubisaawe na dagwe nanyini club nga gochaza jija kusambibwanga kubisaawe byo musichalizamu emipira jamu ejali iji wala mandoza jichiraga buli club ino kubanga ina academy nga fufa ejuwa de license nga jikiriza kubanga ya juwa license bagambi by January oba January watu kire wanko mibira bili musambu buli club ino kubanga ina technical director nga technical director mumu sasula mbuju nga mwamu wadalo omulimu mbuju okubanga ya tunulira ensonga z'omupiira mu club ya mwe kubanga jukira kati mba ne clubs nyingi mba ne yabachala mba ne academy manya na academy mba ne team ya bakulu so mwetaga u technical director ayina okubanga atumye ensonga ezo
1: neze under 17 za
0: ya kustege so bakochi bombi akulu kocho omukulu na assistant we bombi baina okuba ne license A kati CAF license A bombi wabula assistant bajja muwa grace period bajise grace period bajja muwa mwaka banga bwaba contract ye chaliko ajikole gweko wabula mukuli niyo winga contract aina okubanga aina A
1: kubanga kitegeza nti mu grace period jemuwa mbwa ino kubanga bategesewe emisomo
0: okitegere
1: ejaba abamu abala galo kubanga ba upgrading from B class B obaka F B of course eje emisomo jitekebwa
0: mu ino kubane omuntu asomeseddwa ebya safety ne security nga fufa ya musomesa
1: abo banji nabalabye abamu na tambula nabo kujine emizanyi ejiri erira aba safety batwalayo bangi
0: muina okubanga muina Twitter oba X omukutu gwa Twitter oba gwa X ne TikTok nga zikola bulungi ziri up to date sibino Ngawasembe
1: kuteka nyo. Babiangu yevyo.
0: Uchisigi.
1: Sibi yangu no. Baino kuemployinga abantu abaino bikola.
0: Muino kuwanga muina email address. Wabula. Nechi ntuwe chilala.
1: Mm.
0: Buli club. Muino kuwanga mtu wala yo. Ebitabo vya mwe. Ebya sente. Ngeri jembade muingiza nebo mfurumia. Mufufa. Mm. Buli mwaka. Mm. Elane baba auditinga. Bwemuna ale mochikola. Bagenda badja kola isinsi.
1: Mm. Mateka malunji. Ngera na malabu gabade gajja ne gabeerawo. Na yo ekibeerawo ekirala implementation. Okugago beerawo kubanga gakola okugeza. Ekyo gamanti okubeera nga abazanyi basasulwa abakochi basasulwa. Ebyo bulijjo babiyogera bibadde bibeerawo.
0: Chobola wakuluno bigenze mu ndagaano.
1: Endagaano zikolebwa. Zikolebwa na ye impagigu. Abo kiba kimaze okubeerawo mpira ne guyibwa nga guno ogwayiddwa kitegeza ki. Kyali badde kirungi. Noba gamanti season nga tenda bakubeera nga etandika. Oyina mukwano gwoli. Yakyali yo doctor.
0: Mm.
1: Bwenjogera ku doctor omutegedde genjogerako.
0: Hey.
1: Noja no gamanti tukuwa license. Nti tuzanye emyezi gibeera munaana. Oba mpulira mufumbe. Twagala ogenda okuwa license nga tumaze okulaba nti omusaala ku akawunti. Oba fufe etaddewo akawunti ey'enjawulo oba sekuritari etedukanya lige erinawo akawunti ey'enjawulo. Nti oyina abazanyi bali mu range ya sente meka. Nti bwezi ti. Season, half season. Teka kwa sente zaabo wane emyezi meka.
0: Mukaga.
1: Mukaga yena.
0: Katubale mukaga.
1: Kali tubale mukaga ne time yo kweteka teka obichi. Ndi sente ezo zitekebwewo. Ekyo kiba kirungi nnyo. Obo kitegeere ekyo kiba kikola nnyo. Tumala wandese mukwano goli doctor. Ndiyenga akuganti kutwala wano mufumbe. Ogenda kola emyezi munana. Akasende ko kaka donkola ki nkalina akati nawo mukutimuzi bwe kibadde kiba ndani ekirala bwe kibanga secho kuba sponsor abali kuliji kusende zimu zibawayo secretariat esobola okubeeranga na yefu na obuyinza obwo nti bifunga tena bakubeeranga ekwata sendo kuzisindika ku club baba wabazanyi bano tusobola okubeeranga bazanyi bano singa kiba kibusenga kiriwe kine HT ngaba gaming bwe bakola yokuwa kampani yo no kujua license ngiro kubanga utadewo omusingo bali batanikira kumukade wali lukaga muntani baso kabiso ne balige na kulukaga kisinga wabera wabali descendeza bayine mutaba sasula ne baduka emisinde ne bajja tugenda kwata kuzino kakati ne sponsor wa liji echo nacho musobola kwera nga mukitunulira akuludero kati subire nti amateeka ago sige mabi era tebagalise kunyigiriza wabula kwagala kula kulanya mupira echa academies echo kibade otwakira banga kijja good enough tibaina zibaisa zilina ne ligi gezizanya under 17 nacho kibadewo nga nacho kikola bulungi timu ya abakyalo okwagala mpira gwa bakyalo nokwera nako gufuna abawagizi ekyo nacho kirungi lakuba nti obudde bali badde baguzanyira mu eri wano mu ligi ya abakyala we wabeera obuzibu so byebyo solo kwera nganya katuve wawo tugende ku muzanyo gwa mpira ogwa masomero ogumaze banga nga guyindira wali eri mulira Nako uluencha tuja kuwa tugenda kufaino. Lero wabadeo semi. Semi faino. Amusi. Eze mune gamba St. Mary's Stadium katigwe nkusobola. Nkupata ni dadala. Guso se 0-0.
0: Mm.
1: Nebagi marili zanga bagenze. Mubunya nyako emu. Amusi wetyo nejamu St. Mary's Stadium. Omanyi mfumbe. Ninawe nabade nyumi amu nabo. Walifanya lokweda nga budo baji kubye baji jamu. Nga chado ndo ye jijamu. Nema gama nize sewu nye kubana alaba baida woju kira nga ndipotinga. Nga ndibudo defending champion. Nzanya jaba daza nyamunga tewa manyi. Ngira na ine mkwa nuko katenda Agnesi. Na kutumia na kutumira. Kubana ya wali budo manyi nti wavira. Nema gama nite musuka wo. Guno gomuza nye leveno. So nze sewu nyanga chado ndaje mubudo. Katinolo walero. St. Mary's kubana nga baji ya debaji jide mpena tina yu sewu nye. Kubana alaba. Nalaba bukede ya comprehensive south. Ngerete la St. Mary's omupira nge mbibuzo viva mbuza nenda vila dalanga kati unaku uluwa lero buwati ila amusi ajemu St. Mary's chitende chokange che unyisa nga amusi babade teba wera game wendala chadondo abada geze zako ila na hiva mkubie mbwere na hini vamujamu nga bukede ya comprehensive south mama wabu ya darina Ibi mutawanye na kuzino. Na hebo bacha agena masa waka nti feka tuzetika tukolo kwa fenu. Ibi ya mama bija kugwa mwuzi kwa jibina wabi wedemu. So tugenda kulaba encha final.
0: Ekisebo nshanti final je tugenda okulaba amasomero gombi gava bokedi.
1: Eh.
0: Chechisoka.
1: Chize dabe.
0: Eringa dabe.
1: Tulaba honorable MP ne honorable MP. Omwa kubanga line dala lya honorable Isiaji eda ne libera lya abade speaker. Bonabe bokedi ya. So it is a dabe mungeri emu obe ndala. Amusi batendekebwa Richard Malinga chendoza nonti na chendoza federation na yeta niko kubange chiroza Bokede ya atendekebwa Sally Ronald Richard Malinga ndoza nzin mkulabu kwange yali badde mu masomero abeeranga avayo bwe ndoza mu ndoza yange
0: ya yeah, atende kawano bwe yajja kulugazia ino mpira
1: Olabu guminkiriza buno aba club zino okuguminkiriza nacho chikulu. Wali Richard Malinga nze nzaka tuina kubira nga tuina yemu timu za super ngatadda wanseno. Kufanagana ko ne ono msaja wabira mu masaza champion so aba gundi gwe batu taba bariste bana bawa.
0: Abe gondi.
1: Abe gomba. Yani oyo mulenzi so twaliko na iku classico nyao. Ali awo mulalula luka kasaja kaddalu nyo ngakalemeddeko. Mwera bidi sekabuza abazanye abatendisa abamu waliwo level wa museke ndwe nokati netubanga tuleke abasajja nga ono wayu ayali mu URA abade kucha dondo yani manyanga mu KCC yali ku KCC
0: tane aru
1: ono kochi wa cha dondo mwana wa KCC linyandiera bidde so netubanga tulina ya abatendisa betula abapya abajja nga bebali no kubanga bagenda mu masomero gano obo kitegere naye gwa abadde ko mu super ngo abadde ko ne ku timu nge ya KCC timu ezi wali bade to kyasola kwera ngo sala kuddawa wanene bwendo woza ndoza ne kibonya kya byamizanyo omuvanga tatugenda kwera nga tugugaba abanafa ababingo masavu owaddala kwate simu nyiga sita 255 sita mwenda emu ash nyiga okay teka mu pini ngambi sita 255 star mwenda emu ash nyiga oke teka mpini kusawa bile na chika makumi ya tano wamu itakuwa kisaka manager Jose angambi

0: singa kumka lichirambika nti omwami oba omukyala aina olukusa ku ttaka lya famire kino kitegeeza nti ettaka ne liberanga liri mu manya ga muntu omu omwami wo oba omukyala aina olukusa okubeera ku ttaka eryo n'okulikozesa ettaka lya famire lyeriruwa wewo famire weyina amaka webalimira emmere oba ettaka kwe bakolera okuyingiza ensimbi oba ettaka lyonna erimanyiddwa nti lya famire nga n'abatuuze b'oku kitundu bakimanyi etteeka likittaanya bulungi nti ettaka nga terinnatundibwa abafumba ababiri balina okubeera nga buli omu akimanyiiko singa omu atunda ettaka nga munne tamanyi gwaguze wandiba ng'oguze empewo era osobola okuvunaanibwa mu kkooti z'amateeka n'obeera ng'ofiirwa ssente zo abakyala b'omu maka ebiseera ebisinga batwalibwako ettaka olw'ensonga okusalawo kukolebwa baami bokka nga bo tebamanyi naye etteeka liriwo okubabugiriza olina olukusa okugaana omwami wo okutunda ettaka era nga buvunaanyizibwa bwo okubeera nga weebuuzibwako ng'ettaka eryo terinnatundibwa era olina n'olukusa okusigala ku ttaka eryo singa okizuula nti omwami wo ayagala kutunda ttaka lya famire oba okulipangisa nga takubuulidde osobola okwerwanako tuukirira abalandizi registry oteekeko kavieti okusobola okuyimiriza okutunda oba okupangisa ettaka eryo kavieti eno ejjibwako gwewekka abeera agitaddeko oba kkooti okuyambibwako genda mu fida uganda abakuwa obuyambi wamu n'okuwabulwa ku by'amateeka ku bwereere batuukire ku ofiisi yaabwe esangibwa ku ploti 9 ntinda avenue ku ministers village mu nakawa division oba kuba ku 0445308 oba etali yakusasulira 0800111515 obubaka buno bukutuusibwako fida uganda wansi wa pesa project nga bayambibwako denmark netherlands wamu ne ireland
1: abantu babeera bambuuza lwaki nina akamwenyumwenyu ku matama amazima gaagano nina mukwano gwange alina ebifuna ntereka nabo akasente buli mwezi ne banziriza ebisava kwegamba namalayo
2: lekako emitwalo 10 n'okudda waggulu kwa akawunti ye ya pride wenfunire yinsuwa ku bwereere kyalire erimu ku matabi gaffe olwaleero oba kuba ku nnamba etali yakusasulira noti 8 noti noti 3339 okumanya ebisingawo tandika okutereka olwaleero omaleyo ne pride amateeka n'obukwakulizo bigobererwa
3: pride bank Your growth is our pride.
2: Pride Bank erungamizibwa bank ekuru ya Uganda sente za ba customers ikumiwe kitongole chi Deposit Protection Fund of Uganda okutukira dala kubukadde 10.
4: Eno yasim.
5: News. Buli wamu amawulire we gaba. Kuna agesi kakusaweno.
6: Embera eyokufa kwa Kalangwa erumye bangi nga kwotalide n'abuludde oluwabula government.

0: Nze Amina Nabule Kajimu okubatuusa akamawulire ag'essaawa essatu ez'ekiro mu bujjuvu. Embeera y'okufa kw'abadde omuwi w'amagezi eri omukulembeze w'eggwanga ku nsonga z'emirimu egy'enjawulo ate nga yesentibwa NRM District ey'e Kayunga telumye bali mu kibiina kya NRM bokka wabula n'ab'oludda oluwabula gavumenti nabo enfa y'omuntu ono ebakubye wala. Charles Tebandeko mbaka mu Paalamenti essaza ly'e Bbaale mu disitulikiti eno ey'e Kayunga nga wa kibiina ekya National Unity Platform agamba nti okufa kw'abakulembeze naddala ng'okulayira kuwedde kwandifuuka akagenderere naawe ekyokulabirako eky'omugenzi Muhammad Fefe Kasirubogo eyali awangudde akalulu mwaka gwa 2021 2026.
1: Tuli mu kikangabo ky'amaanyi nga bannakayunga disitulikiti kitalo nnyo ekya muzeeyi waffe Kalangwa. Njagala okusaasirako baganda baffe ab' NRM olw'ekikangabo kino. Bulijjo omuntu yenna bw'aba afudde tubeera ne bye tumujjukirako naye twagala Katonda okusaasira muzeeyi waffe Kalangwa amuwe ekiwumula ekirungi olw'okutuva ku maaso. Nga Kayunga disitulikiti tutandise okemebwa nti oboolyawo Katonda alinawe yakweka kalenda yaffe nga bannabyabufuzi nga buli luvannyuma lwa kulonda tuviibwako omuntu ow'amaanyi ate ow'enkizo. Mu kalulu akaggwa twafiirwa mukadde waffe Fefe K. Kasirubogo eyali chairman wa Kayunga disitulikiti mu kiseera kye kimu bwe kiti nga yaakamala okuba ebirayiro ate era mu mbeera y'emu ne mu kisanja kino nga twakava mu njege ey'akalulu tufiiriddwako muzeeyi waffe Kalangwa abadde empagi sedduge naddala mu by'obufuzi eby'ekibiina kya NRM.
0: Abamu ku booluganda abasangiddwa mu nnaku ey'ekitalo ku kyalo Budaali awasuubira ogalamizibwa omubiri gw'omugenzi baliko be boogedde.
2: Taata wange abadde atuyamba nnyo nga n'oba tomulinaako oluganda asobola okuyamba nga n'oba ng'okoze omusango mu Kayunga District ng'omusirikale akukutte oba ng'omwana wo bamusibye oba nga waliwo omusango gwonna gw'ozizza ng'asobola okuyamba n'akugirayo omwana. Fe abantu ba wansi ng'abaana abadde basomyeko faba abadde akutte ku mukono n'atuyingiza mu PLU. Enteekateeka twadde tukomyeko Pulezidenti w'eggwanga Yoweri Museveni Kaguta babadde batugambye mu bwomesiri tujja gifuna ssaawa 5.
3: Bafunye ekyekango ky'amaanyi kuva ekiro eseza leero mawulega kyamaani waffe kubanga yavudde mulamu gw'ensi lw'akabenje keyafunye ekitundu ky'essukka oluguudo lw'ejjinja. Tuli mu kiyongobero ky'amaanyi nnyo nga disitulikiti yonna ate n'eggwanga lyonna okukaliza wamu. Mawulire si malungi.
0: Omugenzi Moses Kalangwa Kaliisa ebyobufuzi bye mu Kayunga yabitandika mwaka gwa 2016 bwe waliwo Kaluma Nywera ku kifo kya ssente wa NRM bwe baavuganya ne yaliko mbako omukyala mu Paalamenti wa disitulikiti y'e Kayunga Aida Erios Nantaba. Ebimu ku bigambo bye ebyasembayo olunaku lw'okulayiza ssente wa disitulikiti Andrew Muwonge ne bakkansala be yakangula ku ddoboozi naddala ku kutunda emirimu ekifuuse baana baliwo oluyoro.
4: Temudamu kweyuza kubanga ebyo bibaddewo kampeeni ziwedde nga bagambye kati nsigadde kukolera bantu si bwe kiri mukolera abantu naye njagala kubagambamu njogedde kakaawo taliwo wano mbadde njagala kakaawo wali disitulikiti yeno kaawo oli mupya naye erina ebizibu bingi erimu n'ebyokutunda emirimu bye bisinze okundwaza omutwe ne bisula nga Kayunga disitulikiti tewali mwana waamu akolamu abakolamu nga bava bweru bwa Kayunga era bwe wali bawazeewo olwaleero njagala kubakakasa obuyinza bumwampanga nze kiyamani wa disitulikiti ate n'omukulembeze w'eggwanga nanyongerako obulala wa waggulu nja kuyimanga eyo nyingirize buli wazi naye sijja kukala na mirimu gya NRM okutambula.
0: Kitalo nnyo kitalo ddala omugenzi agenda kuziikibwa ku kyalo Budaali mu ggomola y'e Bbaale mu disitulikiti y'e Kayunga wabula ng'olunaku lutuufu n'enteekateeka ab'enganda ze tebannaba kuzikoonako. Kitalo nnyo kitalo ddala. Minisitule evunaanyizibwa ku nsonga z'ebyensimbi okuteekerateekera eggwanga n'enkulaakulana y'ebyenfuna egamba nti ebitongole ebikola ogw'okuwola ensimbi bikoze kyamaanyi nnyo naddala mu kulaakulanya ebyenfuna bya Uganda awamu n'okutendeka abantu ku ngeri gye bayinza okozesaamu ensimbi okusobola okuziganyurwamu awamu n'okukuza bizinensi zaabwe. Ebimu ku bivaamu minisitule y'ebyensimbi biraga nti ebitundu 9 ku buli 10 ebikwata ku byenfuna bya Uganda bivujjirirwa nsimbi eziva mu bizinensi ezitali zimu ate ne zitundawo n'emirimu miyitirivu. Bino byogeddwa Rachel Van

0: ebirango byamwe Radio Simba.
1: Webale kuliriza lwogola Simba ebirango byaffe ebyesaawa zino. Christine Namubiru ngenda kubikusomera. Oluddengo tawanyizibwa Prostate BPH atawanyizibwa nnyo abasajja we bakula myaka okuva kwa na mwetaano okweyongerayo. Akuleetera ofiisi okumakumiradala obudde obw'ekiro omusolo okujja nga bwe gwesiba n'eyazibikira nga ofiisi za mukapiira n'abo mugongo gufukidde omugongo omuli okuluma ng'otambula oguluma ng'okutamuluka omu n'ogongo obulumi mwokkirira mu kugulu okumu ne kusanyalala. Christina Cho Health Center dwaliro lya bakadde liri ku Lutete ku luguudo lw'e Gaza nga wakava ku mbuzi na mkopos na mafuta ga Vision Petroleum ne Masaka mu nnyendo ku kyakumpi opposite ne Bam Petrol Station omusawo abeerayo ebiro lwa mukaaga simu ezi 0750 185 58 0750 185 58 ne 0750 0748 oba ku mutimbagano gwabwe gwa www.christinachurchcenter.com tebatembe ya ddagala lyabwe. Abakugu mu bya sola ba DT Swan CCTV kamera bakutegeeza balese sola ya original va German na Finland aliko garanti wa miaka mukaaga wetaale mu bichitundu wetaale bimtwalo 15 etalanya mtwalo 35 etalatano TV inchi 17 decoder radio and charging system cho chenda munana tala 12 TV inchi 32 decoder antenna woofer pasia sola radio charging system yon bine mitwala 2 matawo kunone compound okuva ku mitwala 10 na kamera zenkesi bei ya wansi nasa na Hoima Road okumpi ne Base Hotel chenya ku Masaka Road opposite Orange City Building kaiwo opposite ne Park Masaka munyendo opposite ne stage yeruka yokulia na Katumwa Pharmacy mkono wanto ni Main Road ne stage ya taxi ne coast ezide kampane ku Reka Tosi Madugombo opposite police lwa bulenzo opposite adwe ya Tofa usiya mkono kulipa ka taxi chemanga ku SM toka vule chichusa ku Rowa sana Kayunga bukolo otonga ku Unique Oils bali opposite stage ya boda na ishto opposite stage ya boda sembayo. Na chuma mchembe nga ku muziki kasanda kwa ya Teo Service Center. Buku ya ndimura wa road nga ku mafutaga wa kadogo. Buku melo mchikubo bende kwa iwe opposite area na hardware. Ugazi ku main road nga ku muziki. Soga kukakalina nga ku round ne chindi nga ku park. Kasa nti wogenze editi sola nga ne chipande wechi. Sima izio msamfu tanemu. Unana zio zio msamfu msamfu satu. Zio msamfu tanemu. Nana zio zio msamsamu satu na zio msamsamu nya zio mwenda nya nya zio mkaga wakubileko omanye bisinga kwebio tewa ina batembei wei wala wafili
0: biba debilangu bia mkuredio Simba era biko miyao. Radio Simba ekolera bawuliza bayo ensendala enyuma
2: temujja kunzinga nkyali mu omukka mwenna mu abukeddiiro ababadde bakabeeyo nga mumanyifuddeke kaseera tosanyuka abadde kawanyize kennasibyo bafeera abanjagala mutyanneeyo kati mujogere ddala mwalumpadde lunaku lwange mwansabidde kuddangulu nkomyewo musituse bumenya
0: abantu gibaddukira okwewuguma stress
3: nanziri nkole ntya okumatiza abasajja mukubo kyokulenga kabozi nakavako ndi mulokole nafuka na musumba
0: ensi yeneyimire byange esikula nitankula abantu nebugiza takataka ku tikitoko
4: nayo noona sente za taata yali amanya awerera mudokita nga buli ttaamu ayiwa akazeeya nti basabye eza sukulu fiizi nga bambi akeera kumaliirya yingira kiraava mu bwamakanika vuluba n'awererako ndakita
5: awererako ndakita
0: ensi yeneyimire byange munsanga omuwulizi gw'ennyimba ezisinga okunyumira abantu ne batugano ziyimbi
6: ebiyite ekiro balonzi bannange twaguddemu mpaka mulumbe lw'ebuddu mwavuddemu ebikonde ne tutasaate omulonzi n'omubaka nga beeyiwa amannyo
0: mu nsi eyo abantu gye banoonya nga tebagiraba mwe tukuyita naawe obiyiikavumba ku lw'omukaga nga

0: tukugamba gwe yeronze ne wesogayo ku final ke kasero belengo tekeka enyimba mpoza tenda langa 10 ezigendo kulwanyisa okubelango wangula ensiza nembira byange nawe ayita mu lunaku olwalero kola kyekimu tegeke enyimba zendala 10 ezakabi ezigendo kwera mpozi zoboli yaonga zezi kuyisawo okulawango wangula ensi ya nembira yange bonoda mkulilaxinga oja kuweka nganga mwana tu abana bakubye verse ku verse tukujukiza abana fe mpozi ate abadotibo logistics abagamanti sawa zino kusawa nyane dakika amakumi atano wagenda kwera nga bakugabira emitwala asatu zenyini wandi badota nikakati okubira nga ate ozanya ozanya ote okubira nga ofuna kasenta ako nyiga star 255 star mwenda emohashi osobola okubira mpozi nga ate oboli yao wangula emitwala so teka mupini nambe ya mobile money echo kati cheta gachiga mozengo chitegira bulungi nyo tukugame nyiga star 255 star mwenda emohash osobola okubira mpozi nga ate oteka mupini namba yo ya mobile money wangule emitwalo asatu musawe soka tugabe emitwala asatu kusawa nyanda jikatano ate kusawa tano nda jikatano tugera kubira nga tugaba emitwalo amakumi abiri okuva manafa bado tibo logistics oboli nzo muita busu mubingo babingo masavu byonno belengo binyumira nze sula senyo nga Mr. Mosquito ate mpozi Dr. Mukono Kavumbula 002
1: Tuba kuwonde mu bunji abatajje kunabasinga mu neyimbira byange koka koka site yentujo wasige mukashi
0: ebyenkya byankya

0: akaimba ke kobaka isento ngo mwagenda kula mpozi ngate asoka atuwe olulwe bwamaliriza awe munoli balabe betwala tebetwala tugende
1: tulumbe ah emba apa

nate ukura butia butu seboru kubanga bulichimucho na tuche vimbisa mumbere rita kasente kolina uboi nakasa ukamchiri uboi nakasa ukabunga uboi nakasukari abarinzi bali mukambi bata nikadu kubera tuongero kuwasiza kona te bino bia fe sibiri kontia yo timu ya gundi alikati ya jina gundi ya bia fe chado ndo wefune sanyu fenari basanyu chado ndo wefuna wini kuwini wini kuwini wini kuwini fenari basanyu kuba kudigida kuba kweja geyo makubo ngatu koma wo ngatu vimba ngateli hatu gamba ko ngatu digida ngatu iraga Betika Uganda Betting Company teka musente mpogwa minu mukambodi nebele ukusaburu kubana tenga tu vimba na mapesa mbanku leteda VIP VVIP single ordinary no ukalolivera kemi pira musangu jonana kugamba bomaro jifuna kukodi yomu kambodi yangu gena ne Betika angu siba na bu kubanga bebaina audience ava odi zikabeja odi ziri ngundi vu odi buli muntie na zama nyeti techukua dakisa kusuma mpira makumi ya bili sima nye mpira kumi sima nye atomu kambodi katuaraba atewe nsime mitona atekati odi babutono Betika chuchibaso kukubanga bagunzamu baku gama antiwebudo kusoboro kubangu urumabero mkwabu bachariba badeba mangua bama siwa kusoboro kubangu beti nganabu genda waliku mutimba gano tekemu www.betika.ug www.betika.ug www.betika.ug ukategede www.betika.ug www.betika.ug okusobola okubanga otambuza obulamu na buli kimu kyonna nga bwekisobola okubera nga kitambula nkiddamu era nga nkigumiza mu mbeera nga bwesobola okubera nga etambula kale nno wamambadde ga nti www.betika.ug embeera esobola okuba natenga etambula malidadi sana malidadi barabara gamba bugambi muno nti omukambodi yagambye amapesa gonna gali ku Betika buli kimu kyonna bakirina okusobola okubeera ng'ovimba ne bakyalibo bali bonna bonna kati bategeeza bagambye nti omukambodi yagambye siwakyali kubaganya nnyo birowoozo parapase yadde okwesudia Betika ye betting company yaba wangzi mwetu geno kubana tenga tukola chinga tuwa angulira si